PX ang Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Atong mga listen.
2: Sige, great sa niya.
1: Ato sa itimbaya partner basta. Ato balikon karong adlaw, no? Usa ka
2: Buhol Day.
1: Usay tawag ani na pista official.
2: Ang ato nang isgutan karon
1: daw. Special non-working holiday. So way trabaho sa tanan nga mga buhatan sa gobyerno, tanang mga kawani sa gobyerno partner deres probinsya sa Buhol.
2: Tibok Buhol, no? Tibok
1: okay, Buhol Day man na siya. So sa mga lungsod ron partner, kung ano mo yung mga transaksyon, wala, ayos sa mga ato dito sa mga munisipyo, sa treasurer, o sa padiha nga kuan kay wala man roy trabaho sa tanang buhatan sa gobyerno.
2: Suroy-suroy sa mo sa mall, pabugnaw mo.
1: Pabugnaw sa mall. Unya, sa mga privado, always na partner nga na ay trabaho ato mga empleyado sa gobyerno, sa privado. So muna nga atong timbayon tanan ato mga tindira o tindiro na itong kamerkaduhan partner, kay mora ba ni tao yung mga kasagaran gagmay kayog mga sweldo. No, ato mga timbayon na lang.
2: Nga sweldo na sila. Abin na kung negosyo na ila.
1: Dili, ang tagiya mo yung ganegosyo. Pero naman na sila yung mga empleyado.
2: Trabahante.
1: Oh, mga trabahante, mga boy, mga maid, o katabang, o sa di ba? So, muna partner, nga itong timbayaon sila, minor lang, ha? Makadungog sila, nag-greet na ito.
2: Oo, nakapaminaw.
1: Oo, nga naman na sa magkamerkaduhan na ito, din yung siyudad sa Tagbilaran.
2: Pila po ng mga driver.
1: Sa mga, wapag ikaw kahuman. Napag ikaw sa merkado, wapag na nagkag-driver.
2: Hinaya po, di mong gagano.
1: Di ka nang, ikuan man, electronic. Nanasaan ka merkaduhan partner sa Tagbilaran, sa mga kalungsuran sa probinsya sa Buhol, no? Ito mga mana empleyado, empleyada, mga yayag, yoyo, o mga maid, mga katabang, tanan niya, no? Ito mga timbayan niya. Sa tayo mo,
2: mga driver.
1: Sa mga driver, sa habal-habal, tricycle, bao-bao, mga multicabs, mga private na itong sakyanan, no?
2: Mga ba?
1: Sa itong mga...
2: Ang series niya, eh?
1: Ha?
2: Driver na series.
1: Oh, tanan. Mga public utility vehicle.
2: Oh.
1: Apil na siya. So, tanan, no? Itong mga suking tigpamina, maayong buntag.
2: Okay. Ah,
1: so, okay.
2: Atong balikon, Buhol di karon. Sa mga activity karon sa Buhol? Dari sa Tagbilaran? Na, kay kuan magkaroon? Buhol di. So, na ay kuan ron? Na ay activity siguro ang provincial gabion. Katong street dancing, ano sa man to?
1: Di, ay siya na street dancing. Ari sa tabol di.
2: Ah, Buhol di.
1: Karong adlaw partner, na ay kalihukan sa
2: cultural.
1: Di sa itong cultural center.
2: No? Ano sa may kalihukan?
1: O, na ay Santos nga misa. Karong nagpadayon taman. Ay, naman na kay, ano siguro?
2: Santos nga misa.
1: O, si Binto, tanawin ako na ko yung picture ato nga gisin sa ko
2: Ayaw na lang na. Basta kay Santos yung misa mo, una na.
1: Na'y kalihukan karo des cultural.
2: Maliban sa Santos yung misa, unsa pa?
1: Na'y programa.
2: Unsa'y programa?
1: Mau gani. Tanawon sa nako itong ako ang program. Ay, sa apurado na kay partner. Nawa na yun noon to.
2: Sa city. Napoy kalihukan ron.
1: Sa city na ha. Na'y sa city. Ang kalihukan ron sa city partner ko an. Kining groundbreaking. Usa ka
2: unsa man siyang groundbreaking
1: niya, usa ka murag sa tulungaan man tele ni partner kay ana man sa Tagbilaran City College, no? Himuon ang groundbreaking karong buntag.
2: So, groundbreaking
1: 8:30 man partner
2: Madrid. Ang groundbreaking
1: groundbreaking sa usa ka edipisyo
2: dito sa City College.
1: Tagbilaran City College, no?
2: Doon
1: ay kalihukan nga himuon diha. So, mauna nga, kuan, kanang, so itawag gani, nainilain siya nga kalihukan partner. Ako basahon, nakoy nakita dire. In celebration of the 60th jubilee year of the City of Tagbilaran, the Tagbilaran City College warmly invite lagi sa groundbreaking ceremony of the proposed Tagbilaran City College Multipurpose Building.
2: So, gi-invite ah?
1: Gi-invite. Gi-invite ah? Kaya naman ko gibasa.
2: Gi-invite lagi ta?
1: Wednesday, July 22, 2026, 8:30 in the morning. Ang address, Tagbilaran City College held at the adjacent lot of the Tagbilaran City College Satellite Road, Dampas District, Tagbilaran City.
2: Unsa to? 60?
1: 60th Jubilee Year of Tag, City of Tagbilaran. Ikasaysinta katuig
2: sa Tagbilaran. Sa Bohol, ikapila na katuig, ano?
1: Basta kay 170 kapin.
2: Katuig sa Bohol, mga pagkabuhol. Oh. So sa kwan, kanang unsa po yung bang kalihokan dias cultural?
1: Basta mo na, na-program siya. Nawa lagi to akong program partner. Diri matas akong cellphone.
2: Kay dati mangod, kasagaran na kay Supa man na. No?
1: Oh, wala yung Supa ron partner.
2: Wala yung Supa.
1: Kay sako na ibawan, murag imove by to by...
2: October.
1: October. So mo na nga, wala yung Supa ron himoon.
2: Ang akong gustong mahibalan yun ani, sawa palagi mi abot ng ngalan nga Bohol, unsa gyud ang ngalan aning isla ha? Unya, kinsa pod?
1: Boho, partner, boho.
2: Boho?
1: Boho?
2: Boho. Kinsa pod ang nakahingalan, anang Bohol, no? Importante na, partner, oy.
1: Di ba, makita mo na sa Google, partner.
2: I-google. Kinsa ang nakapangalan, kinsa ba ang nakapahimugso ana nga ngalan nga Bohol, nga tawagon og Bohol ning isla ha?
1: Oh, so unsa man nato pag Google?
2: Og unsa pod ang ngalan aning isla ha sa wala pa miabot ang Bohol, no? Nindot siya kay history ba ni? Nindot siya matudlo nato pod sa atong mga kabataan. Oy nga ingon ani dai ni sa una. So abot ani nga year nahimo nga Bohol na ni ana og unsa ibot ipasabot sa word Bohol? Kana ba tungod kay nagkabuhol-buhol? Unsa man no? Kana ba tungod kay daghagbuho og ikaw pa?
1: Kay daghaglangob.
2: Kay ikita mismo taga Bohol, Bulanon, wa ta kahibalo sa tinuod nga history. Ngano nga nahimong Bohol? Mauro gud na sa ngalan sa mga lungsod ba? Sample.
1: Mo invite tag mga historian ani.
2: Dito sa Luon. Ngano gihingan lang siya Luon tungod kay nagluon kuno ang tabang nga tubig ug ang dagat. Tubigon. Ngano nga gihingan lang siya tubigon tungod kay daghang tubig diha sa unang panahon. Baklayon. Ngano nga gigihanlag baklayon kay kana lang lungsura nga sa unang panahon wa gisakyanan, puro baklay ang mga tao diha.
1: Galakaw ra.
2: Galakaw. So mga ana ba naasay mga history ngano nga nahimugso nang alana. Sama pa nang lit aning kugon. Nganong hingan lang ng kugon kay sa unang panahon pulos kugon ang mga sagbot diri. Di ba? So, mga ingana, kay ako interesado kong masayod. Nganong gitawag ni siya og Bohol og sa wala pa ang word nga Bohol, unsa ang ngalan aning isla ha? Nindota sa pangutana. So, mauna.
1: Mauna yung mong pangutana.
2: Sa akong nagingon, importante na siya nga atong mahibaluan sa pagkangan nga kita nga taga Bohol. Ga-problema na kaya ako Google karon.
1: Wamagoy ngan diri o kanang sana. Wamagoy ngan o history o Bohol ba?
2: Ako
1: kita na Bohol history, lahi man ang...
2: So, murag, sikrito na siya, pero atuan na siyang halungkaton.
1: Mas bayan na kay ikaw ng utana partner.
2: Ikaw yung mag-research sana.
1: Ikaw ang ataga.
2: Ako yung mag-research sana.
1: Ikaw mo research.
2: Ayaw ka bala ka. Makahibalo ka yun. Kay lahi kong ako yung research. Deg yun ako nakatulgan. Di ko kahibalo. Sige.
1: Mas maayo na. Kaya di, mas maayo man po na partner kay para ng atong mga listeners ba na makahatag taog ka ng sa may tawagan na nila. Marag makahatag tag education, pag-educate sa atong mga listeners partner nga. Mao din sa history sa Bohol. Diba kay wala na raba na kayo partner i-sulte sa atong mga magtutudlo sa leksyon sa atong mga kabataan. So, possible daghan na mga bataon nga wa na kahibaw po dana wagay ta kahibaw nga dagko na tagina
2: wagani ta kay wagani
1: sa lipag ta Google so ato ni ipahibaw sa sunod na tong programa partner
2: bag-o gani ka kahibaw nga ang sugo ang sandugo day adto ra Marso 25
1: di dogay ra na nay bawuan pero wala lang kay na nilagi pakadak-an ba
2: ipahibalo
1: og yun ang pizza ha
2: dogay ra na hibalan pero wala lang kayo
1: ipahibalo so mo nay sa itawag ana angay nga ikuan ba i-educate sa atong mga kuan sa ato ang mga
2: siguro ko daghan na kayo nag-research sa nakaroon kaya itong gisulti
1: why siguro daghan na yung message na nga mauna sa histories bol forward na lang na sa among messenger.
2: Salamat ko na sa bugas matod pa ni Ana Marie Puhio Ana Marie Puigo Carisosa. Salamat ko na sa bugas akuha na yahang premio dari nga bugas. Okay no unya so karon Kay Bohol Day, apiro sa kauluhan naman dahil trabaho ro, no? So,
1: naisisyon
2: dahil doon sa Congress,
1: sa
2: no?
1: Lugar na, si Bohol, sa Bohol Region ni partner, nga wala tayo. Wala tay trabaho sa pagkaron sa mga government.
2: Ang atong congressman dayron sa first district tuaron sa kongreso pa.
1: Nag-forward ang at si manager dai program sa Bohol.
2: Program sa Bohol.
1: Bohol di.
2: Karon.
1: Lisod pod og gahapon.
2: Di abi maguna ko
1: to. Karon. Okay. Program Holy Mass alas 8. So
2: imo naman nagsulti ganina.
1: Opa mahuman. Sa manoron orasa. Awa pa, humanon mo pa ipagsugod.
2: Amo ma.
1: Alas 8, niya na ay arrival. Cocktail, 9 a.m., niya positional arrival cocktail.
2: So, na, sa mga...
1: Magkanabang na yung mga pagkaon siguro skillet.
2: Ay, libre pagkaon di ay. O kanang mga...
1: Punit.
2: O kanang
1: mga... Mapunit niyo ba? O niya...
2: Mga dessert.
1: Professional Boholano Heroes. O na ay mga...
2: Professional Boholano Heroes. Mag-award.
1: In Transcolor.
2: Masing nata dito, partner. Masing nata award dito.
1: Awa ka, malabo ko. Wagay. Wagay ka kita, partner. O niya...
2: Ipog ka sa kita kang sinutihan. Mura man tag-departner na mo. Pang-award yan, manguna nila ka ng mga programa sa radyo, mga media nga na.
1: Wala. Wagay ta kadawat o kuan, invitation. Niya award pa ba imong madawat?
2: Ay basin di ay. Basin nag naade.
1: Ogwa pa ta forwarding manager aning program wala tayo gibasa ron.
2: Ay. Wala kita, wala tayo labo sa award.
1: Welcome message si Vice Governor Nicanor Bisas.
2: Welcome message.
1: Niya commemorative message si Gobernador Erico Aristotle Omentado. Niya cultural performance, niya na introduction of guest of honor and keynote speaker. Galibog pa ko ni partner kisa giklaro, no? Ana si nana dai sa ubos si ang keynote speaker si kuana si Secretary Vincencio Benz Dison.
2: Ah, oh, mori dai si Benz.
1: Of Public Works and Highways.
2: Mori dai Secretary Dison.
1: Ano ni? Onya sandugo reenactment. Onay reenactment partner.
2: Sandugo.
1: Onya commitment award na mga award days musical performance onya. Ang importante kaning closing remark.
2: Imo na lang closing remark. Ibisang imo na lang. Pwede na na.
1: Hey, mo ni lisod partner kaning closing remark ka kay kasagaran mabilin ani katulang tag-iya sound system.
2: Pero gali raman na kay pila raman pag-close ni mo.
1: Oh, di close na choy. Kanang giablihan man na di close. Mo na partner kaning kalihukan karon, no? Mo ni programa karon sa Bolde. So wala na dire gi-appel ang kuan katong supposed to be mohi ang gobernador sa nandan lagi mohimo basta ingon na sa dugo celebration mohimo og kanang state of the provincial address. Pero giyon pa nila aron maka-minimize sa oras dili kay maabtagdugay. So gibalhin og lain nga pizza
2: sakto po na kay dili ba dugay daghang program unya sempre og sopa tag sa kauras
1: diyan na mga tao. So mas maayo ni nga isiparit ang kalihukan sa state of the provincial address gobernador para makapokus po siya iyang mensahe di ba.
2: So mga kalihukan karon
1: sa probinsya. Unya, katong sa city ato na mo putong gibasa.
2: Sa city na apod. Dungan alas 8 pud sa city, alas 8 media.
1: Alas 8 media.
2: Alas 8 media.
1: Alas 8 media. Pero di man ay magsugod.
2: Dali ra mo nang groundbreaking, dali ra man.
1: Ini kagbong kapsula na wala. Human.
2: Kapsul.
1: Kapsul bitaw sa din ang hagbong.
2: Ano yung hagbong kapsula na?
1: Kapsul ba itaw bitaw na kanang nai lukuton nga plano nga ibutang og kwan.
2: Isus kanang plano di ay. Binakuon sa kapsul.
1: Lahi, mama, ng kapsul yung mga pasabot.
2: Sige. So, buti pasabot. Nay, diri raman sa Bohol ang holiday. So, nay trabaho. So, ang atong mga congressman, tuaron sa kongreso, session, no? Kay Merkulis pa man ron. Pero, mga higala, ang ato pong abi manguna ko, og dia naaron ang ato ang congressman kay nakita ang magugusiyang post nga og naa siya diri sa Bohol. Sige og suroy-suroy adto sa mga kabaranggayan sad sige inspeksyon sa mga proyekto nga nang nasugda na ba no. Pero naa pa may session dayron so malamang sa Biyernes pa siguro to no mo balik ang ato ang tulo ka congressman no diri sa
1: tapato sila sa kauluhan.
2: So lindot po to og usa po yung mga balita karon sa kongreso ba. Napasa na ba itong mga balita nga ay katong mga balaod nun? Kaya diha manggugoy, nakuan po na post sa social media nga murag ambot o tinuod ba ito nga nanawagan ang kongresista sa 3rd District nga i-priority kuno itong chocolate. Ano sa ito?
1: chocolate.
2: Chocolate health nga bill man siguro. Nga na ba? Bahin na siguro kwan kining katong ato nang naisgutan pod ni Agi nga kanang sa tawag ani kaning kanabang so, protected area ba? Protected area kay
1: religious. Adi mao man tuy unod sa mao man tuy unod sa kwan partner sa balaod no. Mao na ang i-reduce ang iyang na-reduce ang number of hills no nga cover sa protected area na-reduce pod ang gidaghanon sa mga lungsod niya siyempre ang gilayon gikan sa tiilan sa bungtod na-reduce po na siya partner
2: so mo lang eh mo nang importante magupunin siya mga higala kay
1: okay dako man nag-epekto
2: di gawas ana sa akong tanaw murag kinirang atong probinsya sa Bohol ang perting daghana kayong protected area. Lapad kayo ba? Daghan kayong protected area. So, akong baliko na, once ganing ang lugar ma-declare nga protected area, dili ka basta-basta makadevelop.
1: Mau ganing. Hindi ka basta-basta makadevelop.
2: Hindi ka basta-basta makadevelop. So, importante na siya nga panghingusgan sa atong mga congressman. Nga, kung naglantaw ta ba sa development so, sa atong lugar, tungkol kaysa ako ng gingon,
1: o sa nastanaon?
2: Nagkadaghan ang mga tao sa Bohol. So, kay nagkadaghan ang mga tao, so nakinahanglan pod og trabaho. Unya tungod kay nakinahanglan og trabaho, nakinahanglan pod og mga investor. So konektado na siya tanan.
1: Sumpay gina sa tanan partner. Muna nga imong unahon kay magsige kag invite og mao lagi magsige kag invite og mga investor unya inig-abot nimo for example. Invite kag investor, dako kay investor imong gi-invite para sa Bohol.
2: Unya ang giganahan dai nga lugar katong protected area.
1: Protected area. Di ba dili na ma-develop. Gawas ana ang imuhang supply sa elektrisidad, unsa man, bastante ba, makasurvive ba sa akong demand gamaw niya akong kikinanglan? Unya, ikatulo, kanang tubig. Nabay bastanteng tubig anang lugar.
2: Ano yun ang tubig sa ito? Why problema ng tubig?
1: Dili lagi, wa man ta, nai lagi.
2: Nai-resli,
1: andam
2: mo tubig, andam na, kanunay.
1: No, nai-source sa tubig, pero naabay niabot dito nga supply. Ay, tara mo na. Di ba? Ikaw di ay mo develop. Ikangay, ayaw ko, ingna nga, gikan sa source, asa ng source, dapat ikaw pa mo develop paingon dito sa imong lugar.
2: Damay daghan, wamay problema, tas tubig dre, kay dagko kayo na itong mga suba dre.
1: Datay suba, pero ang pangutan na, kinsa may mo develop sa suba para mo abot ng tubig sa imong
2: balay. Nai-risli lagi.
1: O cover, o niya karon, o dili na cover sa risli nga lugar.
2: Di ko ano, no, ipa-develop good.
1: Ipa-develop. So muna ay angay nga, angay na siya tanawan partner. So
2: ang problema lang po do ka nang lugar protected area.
1: Oo, lagi. So og protected area na, niya sigag invite og mga investor. Ang unahon nimo i-declare siya na nimo kanang ma-reduce nga dili na siya protected area para nga maka-develop.
2: Kay ba lubaka nga tanang suba protected area na.
1: Tanang suba. Magamay o madako asi kay suba man.
2: Labinaog nay kanipaan nay mga katunggan. Protected area na.
1: Area na siya tanan. So kinanglan yun na siya partner tan-aon. Kay ang development ana. Ana mo na nga nay daghang lugar nga angay unta developon pero wa ma-develop tungod kay kini gi-declare siya protected area.
2: So mo usa na sa gilantaw sa atong tulog ka congressman karon, no? Nga ma-reduce ba o maklaro asa gyud ang lugar nga himuong protected area asa pod ang lugar nga pwedeng ma-develop mahimuan og mga establisimento or mga negosyo unsa klase-klase nga mga negosyo resorts unsa ba na diha no
1: siyempre og duol kas dagat siyempre resort yun na imuhang development ana or mga housing no
2: housing
1: pero uso narabatas mga housing dire partner
2: okay daghan magyong ganahan mo sa tinuod lang no. Bisan tuod og anon nga kining Bohol dollar ang mga presyo sa pamaliton dere din po nato naman ni Garti nood man po na
1: naanad na mga tao
2: pero sa, kung naa ka sa Bohol naanad na ka di na ka magmulo ana
1: di na ka magmulo na maana mag yun na sa presyo
2: naanad na ka pero usa sa nindot po dere po yan tungkol kay peaceful lagi ano ka peaceful
1: o di usa mag yun na kanang fees and order partner mag yun ay usa sa tanawon sa atong mga negosyante sa atong mga katawhan nga mga usay tawag na mga stranger ba mga estranghero nga musod anang lugar tanaw na siya kumusta man ang peace and order situation
2: safety ba ta sa mga negosyante pod usa po na sa tanawon no kanang unsa ka safety diha ay siyempre mag business guna sila dere musod sila kay magnegosyo usa po na unsa ang kining gitawag nila og kalinaw ana nga lugar No, mo na nga kana siya panikamutan pod sa atong mga kapulisan, no, nga masumpo ng mga illegal, labi na ning droga, no? Eh daghang mayaba gid ana. Ya turbang miaging semana si dihan pod toy 3 million kapin ko no nga nasakmit. No?
1: No.
2: Oh, nga droga. So usa na. Mission po na sa atong kapulisan.
1: Ako partner, mas okay ko anang bahalag million o billion diha ang balita nga nasakmit. Okay na siya partner kay wa. Okay na sakmit siya. Wa ma-distribute nga to sa lay, ta mga tao sa laylayan.
2: So, akong klarohon ang imong gisulti ha. Okay ka sa gibalita kanang mga illegal nga nasakmit.
1: Oh.
2: Pero sa wa na balita di ka okay.
1: Wa kay ogwa na siya mabalita, but pasabot, na-distribute na siya dito sa mga parokyano.
2: Ako, mas di ko, mas okay ko, nga kadtong wala gibalita, nasakmit.
1: Oh. Di, o saan pagkasakmit ni mo, og na-distribute na to. Kanang nasakmit, huh? But pasabot, partner,
2: oh,
1: kanang nasakmit, partner nga, may ngontag billion or million diha nga kantidad. Oh. Nasakmit siya, nasakmit. Sa atong kapulisan.
2: Oh.
1: Na bypass or unsa diha na, oh. Na kit-an baka sa atong mga sorry, tawag na diha sa mga x-ray or unsa pa. Mas maayo na lang nga gibalita o naay gibalita nga nasakmit.
2: Oh. Kaysa wa gibalita, kaysa wa masakmit.
1: Nga wa masakmit nga naka-distribute, naka-penetrate na dito siya dito sa mga parokyano.
2: Sumotay dili maayo nga balita.
1: Dili to maayo.
2: Pero wa pa na gibalita.
1: O sa pagbalita nga wa utak kaybaog nabay naka-penetrate na.
2: Nakay nabantayan nga mga nadaot ang mga ulo sa palibot. Oh,
1: maana na siya ilisod. Kay maana na epekto.
2: Sumana so, natay nakita nga epekto.
1: Oh, natay nga nakita epekto once nga wala na siya gibalita naka-penetrate na dayon ng drugs diha.
2: Atong klarohon.
1: Oh.
2: So naakay nakita nga mga epekto sa so wala na balita tungod kay wa masakmit.
1: Oh, tungod kay wa masakmit.
2: Sumunay pa ning kamutan sa atong kapulisan nga kadtong wala na balita tungod kay wala masakmit, ilang masakmit
1: or ma-intercept. Oh. Pero in fairness sa atong mga awtoridad partner, naana po sila yung mga gipang-declare man nga ang atong mga kapulisan, ang DILG, naana na sila yung coordination partner kanang mga lugar nga ilang gideclare nga sa to barangay drug-free. Mark something ana. Kay angay gyud ay partner nga sa tibuok probinsya sa Bohol, kinahanglan atong mga barangay officials naagyud sila monthly barangay officials kanang barangay badak no barangay anti drug abuse council. Kinahanglan gyud na sila naagyud nay hugot nga pag monitor sa ilang barangay unya. Ang ato pong lungsod mga munisipyo naman pud na sila municipal anti drug abuse council. So sa provincial level, ang provincial drug abuse council, so kinang level ba step by step. So ihilag yun ang hingusgan partner para naana may mga barangay po ilang gideclare karon nga barangay drug free. No, so nindot na nga ilang na declare, so karon masustain ba nila kanang drug free kay basig na declare na unya nakapenetrate pa day gihapon ang mga illegal nga drogas da sa parokyano.
2: Murat si Magalong, na problema si Magalong karon siya hang lungsod sa Bagyo.
1: Nga naman.
2: Kay abi niya og drug free.
1: Oh, nya dili na day drug free.
2: Di drug free gihapon sa pagbaligya og droga. Prina
1: ang maligya. Ah, prina ang droga.
2: Prina. Gawas no na. So mao na nga abi ninyo ato ning gisgutan kay sa ko nang giingon. Ang atong mga leader, alabi na diri sa Stagbilaran, ang atong mayor. Grabe ang pagpaningkamot. Ngadto sa ubang mga leader pod nga maka-invite og mga negosyante, makikamigo sa uban pong mga leader para sa pagpalambo sa atong siyudad sa Tagbilaran, sa mga lumulupyo sa Tagbilaran, og kahibaluta nga kung ang atong siyudad sa Tagbilaran mulambo, maapektuhan kadtong ubang mga tao nga tuwa sa laing lungsod.
1: No.
2: Tungod kay naman diri ang siyudad, naman diri ang sentro sa panginabuhian o sa mga establishmento.
1: Oh.
2: So, buti masabot, mapiktuhan. Kung mulambo ang siyudad sa Tagbilaran, ang kalambuan na ni, ang makabinipisyo, ang uban, dili taga-Tagbilaran, kaya ariman, manarabaho.
1: Ah, siyempre.
2: Oh, diba?
1: Tungod kay, mawalagi partner, usara ang Tagbilaran City, so naadiya nakakonsentrate ang atong mga negosyante. Labi na, gipakadakan ka sa Yap, hala administrasyon. So, kan pa nga si Kung Baba maoy mayor ato higayon, ha? Mula, ito balikon. Ilan ang gi-invite? Sila may gi-invite anang si Kung Baba may gi-invite na siya pa'y mayor. Kanang mga BPO, lagi mga call center. Oh. Diha man na nisod sa iyang term.
2: Administrasyon.
1: O, sa iyang administrasyon nga siya'y mayor. Nga, nisod na diha kanang mga call center diri sa Tagbilaran. Tungkol kay usa na siyang gitanaw nga makahatag og kanang employment sa itong mga kabatanonan. Oh. O, di ba? So, nindot na guna partner nga nadya ang katrabahoan kaysa una mingota nga nung mulangyaw pamagi ka dito Cebu, dito sa Manila at ka dito man trabaho nga pwede raman og din yung tasabol
2: kunya ang imong trabaho Cebu call center ra ang imong trabaho sa Manila call center
1: maayo lagi
2: kunya naan po dinagad call center
1: maayo lagi call center
2: ha
1: og ordinary nakakatabang lang ka dito na lang ka dito nagpayaya ako ba mingon nga mas dako mas mayo ko nung Manila kay dako-dakog sweldo mas maig Cebu dako-dakog sweldo pero maura maghihapon, layo kasi mong pamilya. O niya, gaabang kagbalay. Di ba? So, para na ako, paparihara.
2: So,
1: gamay-gamay kagsyuldo sa Bohol o sa Tagbilaran, pero at least anytime, pwede ka makauli sa imong pamilya.
2: So, mauna ang ato ng gisbitan, no? Kay Baluta, nga, ang ato mga leader, duro pa ning kamot.
1: Oh.
2: Unsaon nga masulbad ang problema sa mga yanong katawhan. Okay. Ang magilaing problema sa yanong katawhan sa mga taong nasa laylayan. Naa sila income sa matag adlaw, no? Or naa sila trabaho. Maura man gina, no? Kay sa unang panahon partner, ang paningkamutan ragid sa tao, biblical na partner. Makakaon ra gyud ka og makabisti. Maura na sa unang panahon pero karon, perti namang daghanag panginahanglan ang tao ron.
1: Nalay dagan.
2: Makakaon, makabisti, makabisyo.
1: No.
2: Apil-apil na ang bisyo.
1: O guwado na lang ang bisyo.
2: Di na may tabog, di mawa. So mauna nga, usa na siya nga adunay mga investor nga moari sa atong probinsya sa Bohol, ang mauna naghisgota sa kalinaw.
1: Oh, peace and order.
2: Peace and order.
1: Oh, nga, naman ko ni uban partner nga, nay dagang fish pero why order?
2: Nabitaw, kay gusto, panaghanon lang isda. Mabitaw nga di ko anang fish, kay usahay ang...
1: Oh.
2: Ha? Ma. Usahay malinaw, usahay pod maisda, usahay manaong.
1: Pareha ko po na sa pan.
2: Usahay matulay.
1: Ang bread. Matulay, mapan. Di, klaro.
2: Di na lang tana. Mabitaw nga. Mabitaw si Matibag. Wa siya kahibalo. Og unsay Tagalog sa Herse. Matibag na to, abogado pa, director sa NBI.
1: Ade, tungod lang po to sa iya pagka-excited siguro.
2: Muna nga, di talikayan nga, kita pudre usahay. Oh. Napod tayo wa na hibalaan.
1: Oh, siyempre.
2: At iaw ni mo, director sa NBI, abogado pa, wa kahibaloon sa Tagalog sa Hirsi.
1: Wa man tamingon partner nga. Mahibaw na kita tanan, perfecto na kita tanan. Kay, malagay, tawhanon na maguta partner.
2: Tawhanon.
1: Muna, bisan ka na ito mga dagkong leader mismo. Bisan pag mayor ka, kapitan, mayor, governor, congressman, unsa pa diha, presidente o vice-presidente, board member or mga senator. Hindi kita makaingon. Masayop gyapon yun na sila silang desisyon.
2: Kanya, mga... Kanya, ato sang palotso ni atong kuan mga buhi sa ta.
1: Asi mga buhi.
2: O mga buhi sa ta kay wala man tay trabaho. Sige mo ay mo balik na human lang ni ning pipila ka mga pahinumdom.
3: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayo sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering
0: Services. Usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: 102.3 KSLM. Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
7: Bisag asa kadapi, ni ining kalibutan.
5: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now. Strong sauna.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
15: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangka mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
19: Drink light, live light, sounding light.
20: Drink responsibly.
21: Oh,

ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuklag lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.

0: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sildenafil hydrochloride mao ang generic name sa Alaris. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy.
2: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
1: Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
3: Ato ang series atong isgutan bahin sa kolesterol, no? Sa ato ang balikon, ha, nga hinumduman nato na kolesterol dili kahadlukan kaysama sa hangin, tubig, dili ta mabuhi walay kolesterol. Ang kolesterol mao na siya ang ginadala sa tuang system sa kanagitawag lipoprotein sa tuang dugo nga pag makasulod ni siya sa tuang mga cellula sa tuang lawas, ang ato ang lawas tabang produce o tabang pag-repair, pag-produce o cell membrane, vitamin D, no, bile acid, mga apdo, o kining makatabang siya sa pagpainhan sa tuang neurological function o sa pagtabang usab sa tuang memory. Importante kayo ang cholesterol. Now, ang problem lang kung too much ang taas o too much po kaubos, bantayan po ni sa mga nagainom o mga synthetic drug nga mga maintenance sa cholesterol, ipa-check gyud sa inyong doktor. Basig too much na pod ang ubos, paaya pod paubos sa dito lang jud ka sa normal range mga pinangga. O balik ta sa series na to atong gisgutan, primero ang nutrition importante kaayo kaysa New Start program. Ang nutrition gyud New Start program, NEWSTART, N stands for nutrition. Importante yun ang nutrition kay dako kayo og ika-contribute ang nutrisyon sa toang lawas. Moto atong naisgutan, dapat inyo to mapadungga na pod sa sunod kung ma-replay to, balik na tong series kasi kinahanglan ato ani siyang ma-absorb pag-ayo. Then kinahanglan pod atong naisgutan nga mag-ehersisyo kanunay, kinahanglan pod biyaan ng pagpanigarilyo. Sa last na to nga series, atuan ang gisgutan sa pagbiya si grilyo, atuan ang na-check. At ang atangilan po kay from time to time, pwede man to mabalik na to ng mga series. Unya, nanatakaroon din hi sa pag-lose sa tuang weight. Importante pang pag-lose weight. Kani ba yung cholesterol? Makatabang ba yan sa pagpaligon o subs kaugatan? There's no such bad o wala po'y good cholesterol. Actually, tanan na sila mga good. Okay? Anong nahimong bad? Si LDL? Tungod kay siya manggod ang tig tapak sa mga gas-gas or mga samad sa imuhang blood vessel. Question, nganong gitapakan niya? Kay mag-bleeding to death ka kung di niya tapakan. Ang question, nganong nasamad siya? Dili kay nganong gitapakan ni cholesterol. Kasi si cholesterol, nag-save lang siya sa imuha. Pero ang pangutana na nganong nasamad siya, nag-gas-gas siya. Mao na to, number one, acidic kaayo ang imong dugo. Sagay to makapa-acidic, kulag tulog, kulang og tubig, hinginom og soft drinks og mga tamis nga pagkaon, mga diasukal nga pagkaon. Mauni siyang mga pagkauna og mga lifestyle nga makapa-acidic kaayo. Hingaon kay tagkarne, makapa-acidic kaayo. Mo na magpa-check mo, no? Magpa-check mo sa inyong pH level.
2: Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngul-ngul. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa, duha kapsula, buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop, humanana layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, do kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa Makabuhay ang akong atay o ang akong kidney. Actually, ang mo limpi gyud nato ang ato arag pong atay ang atong sistema, naka built-in na yan. Ang ato lang ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system na to para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawan.
1: Tay
2: igong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina recommend dinhi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy.
1: Basta healthy, happy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diners, Seafoods and Grill present Sandugo Radio Throwback Party. A back-to-back concert featuring the best 80s retro bands in Bohol. The five-star band. And the center stage band.
7: Ooh, baby, do you know what that's worth?
6: July 24, Friday, 7 p.m. onward at L-Star Diners, Seafoods and Grill in Dowie's. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s. The best retro bands you don't want to miss. It's a one-night chill-out party together with five-star band and the center stage band live. July 24, 7 p.m. Friday at L-Star Diner Seafoods and Grill. Admission is only 200 pesos. Gross proceeds will go to the healthcare and green program of the Bohol Tri-Media Association. Score your ticket at KISS FM 102.3, DYRD, and Bohol Chronicle Office. Sandugo Radio Throwback Party. The best sounds of the 80s.

0: Attention, aspiring professionals and future skilled workers. Build your future with us. Asian Divine Light College Incorporated is now officially open for enrollment for its TESDA accredited training programs. Cookery In-Situ, Bread and Pastry Production In-Situ, Housekeeping In-Situ, Organic Agriculture Production In-Situ. Develop valuable skills, gain hands-on training, and earn nationally recognized TESDA certifications that can help you secure better career opportunities here and abroad. Limited slots available. Training starts soon. Enroll today and take the first step toward a brighter future. For inquiries and enrollment details, visit our campus or message our official Facebook page. Asian Divine Light College Incorporated, your pathway to skills, success, and employment. Enroll now and build your future with us.
1: Hi, Nak. Umusta naman ka din, ha? Nanawag lagi ko nin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na mingigan sa East Medical Center Bohol.
2: Ay, salamat ka, Iskinuuma. Unya, kumusta na pa ni mag-ipati ka ron? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing kuma sa angiogram o angioplasty.
1: Ay, naku, yung kay kausaban, nakpeteng yun ako ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako mula ka layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga, gamhanan. Sama ng puso nga angiogram mong angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atinman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpa. Hindi ko maayo, uy. Pero tungo sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa, gano'n kong kulpa. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa sugbo para sa kinklase nga problema. Kay naan naman tayo kaugalingon na small cath lab.
2: Mahayon ay ma. Mahayon ka di ay na maulag imong na sinati.
1: Maulag ginak. Maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
2: Aba o pa ma? Mahayon ingon ana. Dangkong kitignapang na ito ma. Nga naanay catheterization laboratory ang ACE Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
3: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
8: Di aray mong card, sir.
9: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
10: Pinoy Coop sa PHCI.
9: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
10: Kano sa kakakuha imo?
9: Atong last month, imo?
10: Ay dungan-dungan tingali ta.
9: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
10: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit o bayad. So, okay yun kayo.
9: Pero, kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
11: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI, bisag-asa sa Pilipinas ato ning magamit para mo withdraw o mubayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
12: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
13: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: This program is presented by Cyrus the Virus Herbal Capsule Food Supplement. Isang kapsula, sigurado at garantisado. Kahit wala kang sakit, manghihina ka. Kaya ano pa hinihintay nyo? Bili na! Cyrus the Virus Herbal Capsule Food Supplement. Available in your favorite hardware stores and gasoline stations.
2: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: The New Kiss FM 102.3 kanigin si Kulot ba? Nalangan yung kuwari kay daghan kita mga greetings kay pang andam dire. Wa pa ganit taga sugod boy Kulot nanay mga greetings nang abot. Yes, it's a Wednesday mga ka-Kiss, basta Wednesday gani unsay buhato na to para maminaw ta sa Kiss FM ang ipaabot sa tanan. Hopefully nga inikantang boy Kulot muundang ang uwan dire dapit sa eastern part. Diri dapit sa padong sa Baclayon o ga Buol kay gauwan ba diha dapita. basin day magmilagro na day nga si Boy Kulot dili mo ay makaingon sa bagyo, dili mo ay makaingon sa kusog nga uwan, basin siya ay makapaundang, o di ba? Oh, Boy Kulot, kumusta man imong Wednesday diha? Tingog na diha.
1: Di say ras ikaw jo kong partner ron buntag.
0: Oh, nganong ako may mong gi-partner karon. Wa na kaganahin ni Sean.
1: Dai lakaw si Sean gitawag ra kala.
0: Ah, so ako imo gi
1: salamat sa
0: imbis kay natulog wa tong ubos, imo gi kong gibukaw. Ngano man gid na Boy Kulot ha?
1: Okay, nalagay
0: na. Ngano man gyung gusto mo gyud ka mo kanta, ha?
1: Say Wednesday, kuan mo na.
0: Ang saman.
1: Wednesday na yoy nagpaabot mga listener.
0: Oh, sure ka ha, basig nagpaabot ang unos sa rin.
1: Katagat ang kalingawan ng programa.
0: Yes.
1: Ako rin, kung si Cyrus ka, tingasan nga nung wala siya, ikaw ang itawag.
0: Yes, kumusta may mong Wednesday diha?
1: Okay,
0: wa may amoy trabaho ron. Okay. Unsa marong adlaw be atong pangutang noon ka?
1: Karon, anniversary sa Bohol.
0: Diba? Oh, unsa,
1: 172 charter day sa Bohol ganun.
0: Charter day, Bohol day.
1: Bohol day.
0: Sige atong i-check ha og sakto ba na imong giingon nga 172. Basin og ka nang gagama-gama ra ka ba? ato i-check, ato i-check og unsa na magyud o pila na magyud gatuig.
1: Bohol ha?
0: Bohol day lagi. Oh, moy nakabutang pero may gibutang og unsang tuig be. Ato i-check og pila na katuig.
1: Murag sa Facebook mo gato na basahan ako.
0: Sure ka?
1: 172.
0: 172 niya. Tayan ni mo na target Rumble. Yes and kakis ha, live buta sa Kiss FM sa Facebook. Unya na nagatubang si Boy Kulot iyang dagway dire.
1: Oh, ako sang pasalamatan niya ako di Zero si Wanday. Sir Kagawad Marlon Dilusa dai sa Balot Store diya sa Mangga na daw ka bisita mo ko doon nila ka
0: niya
1: nugdanog ang radyo ko og
0: kinsa man si Ate Maymay.
1: Oh, Ate Maymay.
0: Yes, Ate Maymay og siya mga kids diya sa Balot Store sa Mangga
1: og sa kan si Engineer Bin Macolay sa Yayo Builders dai. Yayo Builders committed to make your dream a reality.
0: Yeah, wow. Tarungag yun, tarungag yun na.
1: Inaw karon og sa kwan eh, aning sa kakusa, din, sa tip-tip de, aning Banpur, labi na ni President Raymond Taez o ni Ate Bimbim. Labi na rin sa 5RM Furniture. O shout out eh, aning kwan po, DJ Ross, kaning sa 360 Pharmacy de, Jiklarin, labi na ni Riza, Zincar, Junil, Maria Grace, Ami, Orica. Okay, salamat ninyo. O, napalay, aning butika ng bayan eh, ang Kalapi. Paabot sila na ako. Sa Irosay, katahon ako.
0: Ano siya may mong katahon lagi?
1: Kung anong katahon ron, OPM sa ko, kaning pag-ibig ko sa iyo, hindi magbabago by menopause.
0: Menopause. So mga gaminopos na ka. Pag sure di ha. Tarungag basa, tarungag. Okay, mauotas na minaw karon ko lot.
1: Agig research yun niya ang whole day.
0: Tarungag, tarungag lot kay mauotas na minaw karon ron. So minopos, abin lang gaminopos na ka din. Wala
1: sa kailangan kong PM. Classic
0: ba? Magamuot ni Skulot. Ay. Yes, good morning sa tanan. Unya na ang greetings na to. I-greet mo na ako unya. I-greet mo ni Boy Kulot.
1: Ano tayo sa Facebook? Oh?
0: Si Boy Kulot ato pag-greeton. So,
1: Pahabol, Pahabol, shout out there sa CFS Falturas di ay. Nila Ma'am Josephine, oy, Tata Adyong, Luvillain, Judith, Jessica, Leonora, sa mga guwapong guardian, si Abiba, Roberto. O ani po sa Alturas receiving, kay, labi na ni Gista Bamul, eh. O si Robinson, siya. Shout out niya, mga friends, mga Brad. O, sino sa ako, no? Facebook, eh, no?
0: Sa Facebook Live, naidaghan na itong mga, kuan,
1: listening, si Randy,
0: mga naminaw na ito diha karon. Yes, oh, okay na kalot, ready na baka kalot. Kay gapaabot na nga itong mga listeners ang uban sad na pay mga lakaw, ikaw ra bay gihuwat nila. Ay paglangan-langan diha.
1: Okay.
0: Yes, Boy Kolot atong dawaton sa masipang masipang dukol. Masipang bakbak diha. Atong bakbakan sa si Kolot bay kay lisod po kayo din ato bakbakan basiga dili na ni ganahan sunod. Yes, pakpakan na tos Boy Kolot. Oh, Boy Kolot. Hopefully nga di mo uwan o dili mo kusog ang bagyo kay naro pa yung low pressure ko no. Hopefully nga mawala ng bagyo ha. And ikaw mo yung makapawagtang ana ini kanta ni mo baliktaro na po na to. Diba? Baliktaro na to ang imong sumpa. Sige, si Boy Kolot mo kanta na. Unsa man ay title na Pag-ibig ko sa iyo'y
1: bago.
0: So naana day kay kuan, naana day kay gihigugma nga dili jud na mabag-o. Mao ra gyapon na. Okay, na ba?
1: Na coming soon.
0: Coming soon, pag sure diha. Yes, okay. Atong dawaton garon sa masipang dukol. Boy Kolot mga kakis. Wednesday tawag ng tanggalan with Boy Kolot. Atong pakantahon sa ni si Boy Kolot karong buntaga mga kakis.

0: Grabe, boy ko, Lord. Ay, grabe, kika, Lord. Mura man to, buwan, Lord. Kanang, isa mo to? Ingat to, rin, ending si mong kanta, di ayan. Yes, tawag ng tanggalan with Boy Kolot, mga kakis. So, unsa ganito yung magkikanta?
1: Pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago.
0: Kinsa yung kakanta?
1: Minupos.
0: Minupos. Ay, lagi na minupos lagi kay Juan. Wala na, wala pa kaga minupos. Oh, ningon si Kagawad Marlon Dilusa Arenga. Wala,
1: salamat kay Idol.
0: Ang title, anak bro, kasalanan bang manguyab ta og silingan? Oh, mo bitaw sakto giga bro. Pero wa pa mo bugo ka try og manguyab og silingan, bro. Murag ka nang diha lang ko'y crush before, ha? Katong gaidad pa ko mga siguro mga kuan ko ato mga 12 years old atong time, ha? Crush na ko to karon kay nurse naman siya ron to anas gawas. Kuyaw na to kay Aaron, tulo na kabuk anak ato. Mo to'y crush na ko nga silingan, pero wala to na ko na uyab. Pero wapa ko kasuway nakauyab og silingan. Murag si Boy Kolot ra siguro. Dili mani manguyab og silingan si Boy Kolot, Kagawad. Mangli-li ra daw kuno ni. Mangli-li kuno ni. Sige, i-greet sana diha Boy Kolot.
1: Ay, greet ako tong dito sa kanila, aning Greenless Appliance Plaza day ni. Si Boss Servio og si Ivan Marok. Shout out ni Adol og labi na ni ko no. Ay sa Facebook day ni si ko ano Maslog. Pa Roldan Maslog. Good morning DJ Rose and Wikulot. Minas la.
0: Og si sa para uban.
1: Asuncion da Dulaita Dayupay. Shout out doll.
0: Yes, kinsa pa na uban diha.
1: Maluoy ka Wikulot na ra ko inay hay.
0: Oh, sakto bitaw.
1: Okay na to.
0: Mo gyud kay gadag-o magudlot niya. Lisod kayo kaning kanta ka ba? Imbis nga ning aksyon na nigiinit, balik na po ning dagom ron. Ano yung nakalisod, ani? Bro, Bernard Poliscas Jr. o sa taga-Pema, Tuda, dahil may pagpaminaw. Lupigan ko nung kunimulot kay nindot ko nung kagtingog. Ingon si Bro Bernard Poliscas Jr.
1: Ikaw,
0: gusto niya nga mukanta ko nung iniibig kita. Wala magoy giibig bro. Isa man bro. Yes, and good morning sa tanang mga kakis na to diya. Yes Lot, and napakay greetings siya Lot. Or okay na ka?
1: Okay ako.
0: Salamat kayo Boy Kolot, ha? O tawag ng tagalan with Boy Kolot every Wednesday mga kakis. And atong paminawon ang original sa gakanta ni pag-ibig ko sa'yo.
1: Si Molly.
0: Yeah, si Molly. Hi to Molly to boy to Brad Kulkat. Salamat belated happy birthday Brad Kulkat. And sa tanang mga kakis na diha nga naka-tune in sa Kiss FM. Tawag ng tanggalan with Boy Kolot. Salamat kaniyon tanan sa mga greetings
1: next,
0: and pagpaminaw next Wednesday na sad yung makauban si Boy Kolot mga kakis. 10:03 in the morning mga kakis. Pag-ibig ko sa iyo di magbabago. Kanang nindot pa ko no manguyab og silingan matod pa ni Bro Kagawad Marlon Dilusa. Good morning sa tanang mga kakis na today. Wednesday, Love Day Midweek.

The new Kiss FM 102.3, 10, 11 in the morning, mga ka-Kiss. Kiss Love Day Midweek on Kiss FM. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na ito nga naka-tune in karon sa Unitop and Unicity, Novo Jeans, sa United General Merchandise, and sa W69 Sports Apparel. And sa tanang mga taga-Kalape, butika ng bayan, sa tanang mga branch nila, good morning, yun tanang liha, and may papaminaw ni Sir Floro Rinca, ni Sir Blong Blong. Yes, thank you so much for tuning in to Kiss FM. Good morning sa ato mga ka-Kiss niya. If I Let You Go by Westlife, mga ka-Kiss on Kiss Love Day Midweek.

0: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
3: Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planunar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
14: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
15: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
16: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hala, kanay.
18: Wow, nice.
17: Kanay ba? If you're looking for a safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
18: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
17: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
18: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
17: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
18: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
19: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
20: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
21: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
22: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
21: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
22: Sa among mga kakiss.
21: Sa mga kabarangayan.
23: Number one.
22: Kalungsuran.
23: Number one.
21: And in the city of Tagbilaran.
23: Number one.
21: Thank you for making us number one. The number one hit music station.
24: Kiss FM. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

Okay, ato ang ipadayon, ang ato ang topic, Understanding Refractive Errors and Cataracts. Ato ang subton, atong tunan, unsa maning refractive errors o katarata. Para ato ang malikayan, o kung si buhato na ito pag naata ni ini. So, nga naman muhanap yun ang atong mata. Nakasuway na ba mo nga ang inyong gibasa, kinahanglan ilayo ninyo o ipaduhol ba o kinahanglan pagyud nga sigahon pagyud nimo pag-ayo imong mata para gyud mahimong klaro or basin murag naa siya'y maggabon or maghaze or aso sa inyong pananaw, especially kung magdrive sa gabi eh. Ang pinakakumon, sumaas itong naisgutan ani nga series, ang pinakakumon nga nganong maghanap ang mata tungod aning refractive errors o katarata or katarak. Atong sabton kini in a simple and scientific way, atong isgutan ang healthy lifestyle practices o atong klarohon unsa ang matabang sa natural nga nutrisyon o kung panahon nga nakinahanglan ta og professional treatment unsa angay natumbuhaton. Ang hayag mga pinangga, gikan sa atong palibot, musulod na pinaagi sa atong korneya. Kana bitaw nagbugdo diha sa atong mata, sa atong pinakasintro sa atong mata, nagbugdo diha nga clear. Mao na siya ang ato ang korneya pinangga. Unya, pag ang hayag, musulod na sa iyaha, pinaagis korneya, ipasa na sa korneya paingon sa ato ang pupil o natural lente or natural lens. No, sunod anang pupil, kanang gamay nga lingin sa itong tunga, sa itong mata, mao man ang pupil, o niya, ipasa po na dito dayon sa ato ang natural nga lente. Ang cornea o ang lente, nag-bend na siya or nag-refract sa hayag, no? Paingon na dito sa retina. Light sensitive layer na siya nga likod sa atong mga mata. Balikan itong cornea ha, dugang kaalaman. Ang cornea o ang lente, mao na siya mo bend or mo refract sa direksyon sa kahayag. But pasabot, kung walay focus, walay lente o cornea nato, ang image mo spread out. Dili siya kaayo, klaro ang image. So tungod kay nai focus, nai lente o nai cornea, mao na nga ma-registered na dito sa tong retina, o niya madala na dito sa tuang utok, mao na nga makita nato ang tinuod o klaro nga picture o imahe. So nga na kaimportante ang ato ang mga mata nato pinagaha nga sila naa sila'y coordination, naa sila'y insakto gyud nga communication, coordination sistema. Pag-abot sa atong brain, ang brain dayon moingon nga mao ni mo nakita, gwapo nga dagway, tangos ug ilong.

0: nga clear, tinaw nga nagtabon, ibabaw sa itong mata, kanabitong nag-curve diha mga pinangga. Kanabitong nagbalod diha sa tunga-tunga sa itong mata, medyo nagbalod man na siya, di ba? Kung imong kiliron og tanaw ang atong mata, tanaw ba ka sa imong kauban diha, ato ka siyang kilid, tanawa, medyo nagbundo na, nagbalod na siya. Pagdili na siya, insakto nga pagkabalod, pagkabundo, mura siya chocolate heels nga dapat perfect. Huh? Pagdili na siya perfect, usa na siya nga makapaprevent sa kahayag nga dili siya mahatod kaayo correctly paingon dito sa imuhang retina. Unya, nganong na ay refractive error, nga mo'y hinungdan, nganong dili kaayo klaro atong makita, tungod kay kung ang lente po na to mismo, medyo ni bagtok na pod. Nag-less flexible siya tungod kay sa katigulangon. So hinumduman na to ha nga ang pagkakatigulang, dili lang na siya sa pilay edad na to, pwede po ta matigulang tungod kay ang atong biological tigulang na gyud. Dili healthy tungod sa unhealthy lifestyle. Ang uban, si kwinta pa ang edad, pero mura nagsitinta. Murag 70 ang edad. Naapoy uban nga 70 na, mura pog si kwinta kapin pa. Okay? So, naikalainan ang atong pagka-idaran. Biological o chronological. Chronological, but-pasabot, ang imuhang pila edad ni mo. Pero mayong tag-biological, mauna siya kung unsa ang ka-healthy sa imuhang mga selula ni mo. Tungod sa imuhang healthy lifestyle o baka wrong lifestyle. Isgutan na to ang refractive error nga vision or mata. Nana siya at least upat ka klase o common nga types nga refractive. Number one is kaning gitawag nearsightedness or myopia. Ang myopia, klaro ang duol pero hanap ang layo. So muna sa mga nag-drive o labi na sa gabi nag-drive, kung nearsighted ka, dapat mag-antipara dyan ka sa gabi para di ka maalanganin o overtake, brake o minor, no? So mabasa nimo ang cellphone pero dili ka kaklaro sa mga gisulat dito sa mga chalkboard, sa mga board, mga road sign, no? Bantayanan, kaya di kayo maklaro. Mga naong sa tao, nabitaw usahay, bitaw nga, maingnan na lang nga, uy, stricto, hambugiro, hambugira, di naman managad, ayaw po mo anak pinangga kay wakakabalo, basig na na to siya nearsightedness or myopia nga kondisyon or refractive error. Na di na yun na maklaro, hanap na ang itong mga dagway sa ilaha. Mauna nga kinahanglan at ipara na yun na. Scientifically, ang eyeball, medyo nag-oblong siya, medyo nitaas siya. Or ang cornea or ang lente, medyo nag-bend siya light nga too strong. Medyo wa na pugngan, no? Uneven ang surface sa cornea, unya dili pod flexible kaayo si lente, mao na way tarong nga hayag na pasang kang retina. But pasabot nga imbis kang retina mahulog mapasa mismo ang hayag, ang focus sa atubangan lang kutob ni retina mahulog. So naay shortage or murag wa na pasag pag-ayo lagi.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan, lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo?

0: ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugawag dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang nearsightedness, ang myopia, pwede ni siya magsugod sa bata pa lang. Tungod kay kaliwat, no? Genetic, pwede siya. Dako kaayog bahin po ang genetic or kaliwat. 5% to 35%. Gikan sa kaliwat ang ato ang pagka hanap sa layo nga makita, no? But pasabot kung ang imong mata ang duol ra klaro, that's myopia, no? Nearsighted ka. So 5% to 35%. Pero ang na-develop lang na siya tungod sa environment, labi na kaning dili kay ka nagatan-aw sa gawas, nagatan-aw og hayag, wala kay kay outdoor nga mga activity, maog yun isagad ang magkaroon ng nearsighted. Labi na sa grabing mga cellphone, mga pinangga, malibantayan nato. So, based sa pagtuon, mas dako gihapon ang kining na-develop na siya, ang nearsightedness, di nakaklaro kay layo, tungod lagi sa indoor, more indoor ang mga bata. Even sa mga, kita, mga young adult, mga matured, labi na nga sagad computer, cellphone, nara sa opisina, sagad, wala kaayoy, outdoor, ayan. So, kinahanglan more outdoor on tagi kan sa opisina. Backlight ta. So, utas itong mga rubber shoes, backlight tag 30 minutes, no? To 1 hour. Ayha mo sakay sa itong mga sakyanan o sa itong mag-commute para kita taghayag niya maka-exercise ta, blood circulation. Kani ikaduha nga refractive error, kani gitawag hyperopia. Kani farsightedness. Ang hyperopia pinangga kasagaran mas lisod makita ang duol, no? Pangutan sa cellphone, kinahanglan pabud sila pug antipara or ipalayo nila. Ang imo pong bola sa imong mata, eyeball nimo, medyo gamay. Og ang focus pod gikan sa imong cornea, kalente nga supposedly paingon kang retina, ma-focus ang hayag paingon jud kang retina gikan kang cornea. Ikan kang lente, paingon dito kang retina. Pero sa hyperopic nga mata, tungod kay physically, medyo gamay ang eyeball, ikan sa atubangan, paingon sa likod, ang musulod nga hayag, makulangan siya sa space nga yang gikinahanglan sa insakto nga correction yun nga focus. So ang himuon sa to ang mata, para nga masulod yun siya, ma-focus yun siya dito sa retina. Ang imuhang muscle di sa imong mata pinangga. Pinagi sa imong muscle sa mata, i-adjust niya ang focus. Musquize na diha ang ciliary muscle. Pero ang muscle, kanang gitawag ciliary muscle, tungod kay nangusog na na siya, mauna niya makakause og eye strain o sakit sa ulo sa mga farsighted nga mga pasyente. Nanay mga hyperopia, kana basta pagbasa na sila, dali masakitan ilang mata, ilang ulo musakit. Pag mag-cellphone, create na nagluha-luha, mag-eye strain. So ang pinaka-the best nila is nagis rin sakto nga kining antipara basta magbasa o magtanaw sila og mga screen. Ato pang hisgutan ng astigmatism, ani puhon, sunod nga series o ang presbyopia. Ang atong lawas mga pininga, nag-produce na siya og antioxidants naturally. Pero kung excessive na, nasobrahan na sa exposure sa init sa adlaw, mo increase ang oxidative stress. But pasabot, daghan na ang nangaguba dito sa imuhang selula, sa imong mata. Maglisod nag-manage ang imong lawas. Ang EXL Makabuhay Plus na ani siya ingrediente sama sa chalcones. Usa na siya ka plant compounds nga nag-demonstrate na siya antioxidant og anti-inflammatory activity sa study. So kung mag-inom ka ani kada adlaw sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi ipod, before matulog o human pa ni hapon, o pwede pod human pamahaw, matabangan nga dili, dali o basta-basta maigo og oxidative stress ang atong mga mata, malayo ta sa mga pagkahanap og pagkabuta. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po ni siya'y rich in vitamins, minerals og protective plant compounds. Naa po ni siya'y vitamin C nga nagasuporta sa normal collagen formation for healthy skin and helps protect cells from oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B-complex vitamins po ni siya. Tungod kay ang B-complex vitamins nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mutabang pag-convert sa ato mga pagkaon nga mahimong enerhiya, energy, ug musuporta sa normal nervous system function. Kining mga sustansya ha, intended ni siya to support overall wellness alongside healthy lifestyle habits such as sun protection, proper hydration, and balanced nutrition. They are not a substitute for sunscreen or other UV protection measures. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule mga pinanga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, duha to tulo ka kapsula bisag duha, mawala na mga pinanga. Mao na isabay ang H3 Immunity Capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, gidiabetics pa ta gani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila nga gisabay ang H3 Immunity Capsule og ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton og ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule og H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human pa ni hapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika.
3: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
4: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Inag ko sa ako ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's EXL Makabuhay.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Basta healthy, happy!
2: Pabilin tag kasabihan, mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Every eye is an eye. Sibot pasabotan na ni Fred Hallows nga ningon siya, matag mata is mata. Every eye is an eye. Dili na to sukdon ang value sa usa ka tao pinaagi sa iyang edad, kahimtang sa kinabuhi o abilidad sa pagbayad. Dato man o pobre, bata man o senior, everyone deserves the chance to see clearly and live with dignity. Nagtudlo pud ni sa tua nga di na to pasagdan ang gagmayng butang, gagmayng problema tungod kay ang sayo nga eksaminasyon o proper treatment mahimong makapugong sa mas grabe nga problema o makabalik sa confidence, independence o quality of life sa usa ka tawo. In simple words, mga pinangga, every eye is valuable because every life is valuable. Ang quote sa usa ka surgeon or eye surgeon nga nagsulti, every eye is an eye, nagpahinumdum pud ni nga ang matag tawo deserve sila og equal care, dignity, and compassion. Sa atong pamilya, usahay dali nato makita ang sayop. Sa atong bana, sa asawa, anak, bilikanan. Pero usahay dili nato makita ang ilang kakapoy, kahadlok, kasakit, og mga sakripisyo. Just as every eye deserves proper care, every family member also deserves to be seen, heard, understood, and valued. Dili lamang o dili lang kita mo tan-aw sa ilahang naong, kinahanglan usab nato silang tan-awon with patience and love. Maybe ang imong spouse, hilom kaayo, ang imong asawa, bana, hilom kaayo, not because wala siya concern, pero tungod di ay, gikapoy lang siya or emotionally, gikapoy siya, naasi ginapasaan siya ang gidibdib. Maybe ang imong anak na himong irritable, not because bad siya, but because there is something troubling him or her. Maybe ang imong mga apuhan o ang imong mga ugangan o mga lulog-lola, sige, reklamo. Not simply because lisod yun siya, but because naglisod na siya sa iyahang mataba niya, sa iyahabang igdulungog, mobility, or loneliness ba, o basig na Alzheimer na in town siya. Therefore, healthy relationships begin when we learn to look beyond what is obvious. Before ta mo judge, mangutana una ta, unsa kaha iyang dibati, unsa kaha iyang giagian, unsaon nako siya pagtabang. Sa kaminyoon, mga pinangga ayog focus sa mga weakness sa imong kapares, kapartner. Ato pong tunan di ay, unsaon nato pagtanaw ang iyang effort, ang iyang loyalty, ang iyang sacrifice, ang iyahang love. Nga makadaghan ang iyang express sa iyang love is dili perfect. Sa family po nato, one of the greatest gifts we can give is our full attention. Tanawa ang tao nga nakikistorya nimo. Pag naay istorya mong anak, iay to ay siya. Tagay siya full attention. Paminawa siya without immediately interrupting or correcting. Saay mo ingon tanga, ay sa muka bi, busy kay ko, ayaw pinangga, bad communication yan. Hinumduman na to pinangga ang malinawon nga pamilya, wala nagpasabot nga walay problema. It is a family where members choose to understand, forgive, support, and care for one another. Ang usa ka mata nga naay refractive error, nagpa-remind sa tuwa nga usahay na ana makita natong usa ka object na sa tong atubangan pero dili klaro tungod kay atong focus wala mainsakto. Usahay na ana igibutang di ayno ang mga privilege sa tong atubangan pero wa nato maklaro tungod kay ang atong focus wa nakasentro. Ang atong focus walay guide. Ang atong focus siguro, yes, naay guide pero nag-base sa kagana, nag-base sa sitwasyon. Dapat ang focus kinahanglan gyud maka-base ya sa core values. Mo man i-compass nato ang mga core values nato pinangga. Of course, number one diha ang kahimsog sa panglawas, ang imong freedom, ang imong family, kung naa kay mga activity or commitment nga dili mo serve sa goal sa imuhang panglawas, goal sa imong freedom o sa imong family, of course, you need to cut it out. Ang word for today, mga pinangga, makita sa Psalms 119 verse 18. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Kini nga prayer, dili lamang request nga palig-unon sa Dios ang physical eyesight sa usaka magsusulti sa Psalms. It is a prayer for spiritual understanding. Sa lain nga pagkastorya, usa kini siya kapag-ampo, paghangyo. Lord, tangtanga ang bisan unsa nga nagbabag sa akong pagsabot. Tabangi ko nga makita ang kanindot, ang wisdom, ang warnings, ang mga saad, ang mga nindot kay nga mga lesson nga naa sa imong pulong. Open thou mine eyes. Ablihi ang akong mga mata. Aron, makakita ko sa mga katingalahang mga butang gikan sa imong kasuguan. Kanang gusto sa Ginoo nga ipahimo sa ato ba? This is Doc Bri Palangi. Magaingon, stay healthy, stay hopeful, and continue living for God's glory. God bless us all.
1: Basta healthy, happy!
4: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
10: Makabuhay.
11: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: I have EXL
14: Makabuhay. Kini nga Sibya, usa ka binairan. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

Dear J.N., mga pila kaadlaw na ang nilabay, pero si Daniel, bisan pa man o giing na nako siya nga wala ko nagkagusto sa iya ha? Magsigi gihapon siya og message sa ako ha? Og natingala sad ko nga naay mga letter, flowers og chocolate sa ako ang lamesa. Og gikan di ay niya kini. Grabe, nag-effort yun siya, ani. Pero, unsaon man ako ni nga. Si Mark mangyud ang akong gusto. Kaso, si Mark feeling nako. Dili gyud ako ang iyang gusto. Uy, hala. Nag-post si Grace sa Facebook. Silang duha ni Mark. Basahan ko niya yung caption. Thank you so much, my love, sa time. Uy, love? So, sila na ni Mark? Di ko katuo nga sila nag-UTI. Dear J.N., nasakitan gyud ko sa ako ang nahibaw-an nga si Grace ug si Mark sila na di ay. Ug ipaningkamutan nako nga maka-move on nako ni Mark. Dili gyud sayon nga akalimtan ka, Mark. Sakit kaayo nga masiya di ay ang imo gusto ug dili ako.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 kagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
0: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duha sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
5: Uy, what a-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan. Bye!

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na, ma.
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
5: Mag-NeoZep Z Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta NeoZep Z Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang sarap!

0: Init sa kilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dear Jayan, nakahuna-huna ko nga apan sinunako si Sir Daniel para dili mailhan ni Mark nga nagselos ko nilang duha ni Grace o para makalimtan na nako siya. Hi, Sir Daniel. Oh, hello, Ma'am. Sir Daniel, salamat ay sa imuhang mga gihatag sa ako, aha? Oh, kadto, Ma'am. You're welcome, Ma'am. Sir, busy ka niya? Dili man, Ma'am. Nga naman di ay. Kung okay rani mo, mga unti sa gawa, Sir. Ayoko bala ka. Treat na ako. Oh, ha? Sure ka, anak, Ma'am?
1: Oo, Sir. Sure ko.
0: Sige, Ma'am. Unya.
1: Okay, bantay dito ka, ha?
0: Dear J.N., sa dihang gauba nami ni Daniel, na ay mga tao nga magsigi og lantaw sa amua, kay siguro galibog sila kung amahan ba nako si Daniel or Uyab. Sa dihang nangaon nami, napuno sa mga istorya nga katawa ug mas dito nako na ila-ila pa kaayo si Daniel. Grabe siya kaayo ka caring ug ka sweet. Sir Daniel, naaunta ko'y pangutana ug okay ra nimo?
2: Oh, sige, Ma'am. Unsa man?
0: Sir, kanang if you don't mind, unsa ra gyud kamatyan sa imong asawa?
2: Oh, kadto, akong asawa. Namatay siya tungod sa aksidente. Nabanggaan siya og motor.
0: Oh, maubas, Sir. Luuya sa diay ang nahitapo sa imong asawa, Sir.
2: Maulagi. Isara mo ang anak. Ug sa katong pagkamatay niya, dili gyud ko makadawat nga wala na siya. Sa tinuod, wala gyud ko nang itagpapayi. Pero ambot pa karon nga sa imuhara gyud ko nagkaingani karon nga nibalik ang akong gibati sukad nakailat ka mag kamil.
0: Sir Daniel,

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang-wala agad ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, salt, capsule, sa buntag, odto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay! Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Adto na sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bye.

0: gusto pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Lamian. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
13: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
14: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
15: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping 1 drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
16: More water, more life.
17: Celebrate Sandugo Festival 2026 with a concert party that takes you back in time with the best sounds of the 80s. Bohol Tri-Media Association in cooperation with KISS 102.3 FM, DYRD, The Bohol Chronicle, and L-Star Diner, Seafoods and Grill.

0: Katigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: EXL Makabuhay Health Hour!
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na to papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have our texter. Hello, Doc Glenn. Gusto ko pong magpasalamat. Ako po ay may hypothyroidism. Lagi akong pagod at mabagal ang metabolismo ko. Madalas sumasakit po ang aking katawan. Halos nawala na po ako ng gana sa pagkain at nawala na po akong gana sa buhay. Huwag naman sana, no? Sinubukan ko po ang EXL Makabuhay Capsule 2 times a day at inom ko rin po ang iyak sa Makabuhay Black Coffee tuwing umaga. After 2 months, napansin ko po na mas na-energize po ako. Nabawasan na po ang aking pananakit sa aking katawan at gumana na rin po akong pakiramdam. And of course, na normal na rin po ang thyroid hormones ko. Base sa aking doktor, imala po na naging normal po ang aking thyroid hormones. Maraming salamat po talaga, Lorna from Maramag, Bukinon. Wow, napakagandang balita po yan, Ma'am Lorna, no? You know what, ang hypothyroidism kasi isang uri po na kondisyon na kung saan ay mababa po talaga ang thyroid hormones. Kaya bumabagal po ang metabolismo. Sa tulong po ng Makabuhay Plant, ginger, malunggay at shitaba na isa sa mga ingredients po ng iyak sa Makabuhay Capsule na nakakatulong upang i-boost ang circulation at cellular activity. Dagdag pa dito ang iyak sa Makabuhay Black Coffee na may adaptogen properties tulad po ng ginseng at nutrients mula sa spirulina at mangustin na nagpapalakas mismo ng energy at immune system. Para sa mga ganitong klaseng uri also ng kondisyon, hindi lamang kay Ma'am Lorna, congratulations po, no? Magsimula po kayong uminom po katulad po ng ginawa ni Ma'am Lorna, iyak sa Makabuhay Capsule 1 to 2 capsule 2 times a day bago po kumain. And of course, iyak sa Makabuhay Black Coffee 1 sachet every morning. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Ako po si Juanito from Butuan City. Na-stroke po ako ng 2 buwan na nakalipas. Sabi po ng doktor, CNS stroke daw po ito. CNS ha? Ngayon po, nahihirapan po akong kumilos. Parang mabigat po ang isang side ng aking katawan at mabilis po ako napapagod. Ano po ba ang pwede kong dapat kong gawin para bumilis po yung recovery ko maliban sa physical therapy na ginagawa ko? Una-una sa lahat po mga kamakabuhay, ang CNS stroke, ito ay isang uri po ng stroke na naapektuhan mismo ang central nervous system. Ibig sabihin, may 2 klase kasi ng stroke po mga kamakabuhay na posibleng nagkakaroon ng bara o yung tinatawag natin ischemic o yung pagputok mismo ng ugat, yung tinatawag na hemorrhagic stroke mismo, particularly sa utak. Dahil dito naapektuhan mismo ang daloy po ng dugo at oxygen, kaya namamatay o nasisira po ang ilang brain cells. Ito yung dahilan kung bakit mabigat po ang pakiramdam at nahihirapan po kayong gumalaw sa araw-araw. Take note, ang pinaka-main goal po natin dito na ibaba po ang chances ng panibagong stroke. Isa sa mga pinaka-importante dito ang ayusin ang blood circulation. Dapat kailangan maghanap din tayo na makakatulong po sa pag-repair po ng ating brain cells. Kumain po ng mga heart-friendly diet like gulay, prutas, isda, and whole grains. Iwasan po ang alat at matatabang pagkain. Regular na light exercise, malaking tulong po ito. Kasabay po dito ang physical rehabilitation. Mag-manage ng blood pressure at cholesterol. Importante po yun. Dapat paano naman nakakatulong EXL Makabuhay products para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Ang EXL Makabuhay capsule kasi meron turmeric at ginger na napakayaman sa anti-inflammatory properties na nakakatulong po sa blood circulation, may garlic pa, no, at cinnamon para sa healthy cholesterol at even sa pag-control ng blood pressure. Ang EXL Makabuhay black coffee naman na may ginseng, spirulina para sa karagdagang enerhiya at cellular repair at mangustin at guyabano pa para sa antioxidant protection. Kung titingnan po natin scientific basis po nito, chronic inflammation and oxidative stress, ito yung nagpapalala po talaga sa stroke complication. Well, the herbal antioxidant at anti-inflammatory compounds mula sa EXL Makabuhay ingredients ay tumutulong sa pagbabawas po ng pamamaga, pinoprotektahan mismo ang brain cells at sinusuportahan mismo ang immune at vascular health. Recommended dosage for this kind of condition, EXL Makabuhay capsule 2 capsule 3 times a day before meal, EXL Makabuhay black coffee naman 1 sachet in the morning. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Macasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung 2 major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng 2 EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng Bofi. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
1: Makabuhay.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Drink responsibly.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ania ug bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: details.
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
2: Kung tanan buhaton para sa pamilya, ngano sa pagpangita og tambal, sa bisan asang butika raman.
3: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
4: Pagapagpagaling ng Pilipinas.
5: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
4: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
7: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
8: More water, more life.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tap na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more complements to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Jerry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
4: Magunsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Batak-batak ka man tako.
4: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
4: Be, ang pinay mong phone.
3: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawan eh.
5: Mga kaabag, anong taka-availan yung PHCCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahanglang Android atong phone. O niyaanto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong one-time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaagaan ni nga ATM. Maura!
4: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunan.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
9: Ato ang series atong isgutan bahin sa cholesterol. Sa ato ang balikon ha, nga hinumduman na to na cholesterol dili kahadlukan kaysama sa hangin, tubig, dili ta mabuhi walay cholesterol. Ang cholesterol, mauna siya ang ginadala sa tuang system sa kanagitawag lipoprotein sa tuang dugo. Nga pag makasulod ni siya sa tuang mga selula sa tuang lawas, ang atuang lawas tabang produce o tabang pag-repair, pag-produce o cell membrane, vitamin D, no, bile acid, mga apdo, o kining makatabang siya sa pagpainhan sa tuang neurological function o sa pagtabang usab sa tuang memory. Importante kayo ang cholesterol. Now, ang problem lang kung too much ang taas o too much pod kaubos, bantayan pod ni sa mga nagainom o mga synthetic drug nga mga maintenance sa cholesterol, ipa-check gyud sa inyong doktor. Basig too much na pod ang ubos, Paya pod paubos sa dito lang juga sa normal range mga pinangga. O balik ta sa series na to atong gisgutan, primero ang nutrition importante kaayo kaysa New Start program. Ang Nutrition Good New Start Program, N-E-W-S-T-A-R-T, N stands for Nutrition. Importante yun ang nutrition kay dako kayo o ika-contribute ang nutrition sa toang lawas. Moto atong naiskutan, dapat inyo to mapadunggan na pod sa sunod kung ma-replay to, balik na tong series kasi kinahanglan ato ani siyang ma-absorb pag-ayo. Then kinahanglan pod atong naiskutan nga mag-ehersisyo kanunay, kinahanglan pod biyaan ang pagpanigarilyo sa last na to nga series atuan ang gisgutan unsa ang pagbiya si Grillo atuan ang na check atang atangi lang pod kay from time to time pwede man to mabalik na to nga mga series unya na nata karon din sa pag-lose sa tuang weight. Importante kang pag-lose weight. Kani ba yung cholesterol? Makatabang ba yan sa pagpa-ligon o subs kaugatan? There's no such bad o wala po'y good cholesterol. Actually, tanan na sila mga good. Okay? Anong nahimong bad? Si LDL, tungod kay siya mang good ang tig, tapak sa mga gas-gas or mga samad sa imuhang blood vessel. Question, nganong gitapakan niya? Kay mag-bleeding to death ka kung di niya tapakan. Ang question, nganong nasamad siya? Dili kay nganong gitapakan ni cholesterol. Kasi si cholesterol, nag-save lang siya sa imuha. Pero ang pangutana na nganong nasamad siya, nagasgas siya. Mao na to, number one, acidic kaayo ang imong dugo. Saka ito makapa-acidic, kulang tulog, kulang og tubig, hinginom og soft drinks og mga tamis nga pagkaon, mga diasukal nga pagkaon. Mauni siyang mga pagkauna og mga lifestyle nga makapa-acidic kaayo. Hingaon kay tagkarne, makapa-acidic kaayo. Mano, magpa-check mo, no? Magpa-check mo sa inyong pH level.
10: Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngul-ngul. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule isa, duha kapsula, buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop, humanana layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, do kung sa anong pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa Makabuhay ang akong atay o ang akong kidney. Actually, ang mo limpigod na to, ang ato arag pong atay ang atong sistema. Naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system na to para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawan.
11: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
12: Basta healthy, happy!
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kumusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
1: Ah, oh mani. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bay gikan admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Oras hatod kanato sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional Herbal.

What's up, mga kakiz FM? It's your daily dose of good vibes here, right here on favorite station. The time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung besyo ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No, let's start with the external service. No. For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization, mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government to citizen transaction. Ang ato ang target clients ani ato ang youth organizations and youth serving organization, mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kaya og naa tay mga requests for activities, mas sayon ang paghatag, no, og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements, mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect, mga higala. So, basically, naatay unom lang ka-requirements kung magpa-register ta sa itong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission kay... Right after ma-register ta sa PYDO, we will be giving a certificate of registration after process sa NYC, tagaansad mo og registry, a certificate of registration, mga higala, sa your program. So masayon nato ang mangayo og serbisyo sa ato ang PYDO, mga higala. So here are the steps, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting that's around 3 working days lang, mga higala. Din manghatag ni mag update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa to ang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na inyuhang mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate, mga higala, do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO nang plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO, mga higala. So another external service, mga higala, under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs, mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance, especially for meals, a venue for PYD, og naa sila yung mga event or mga leadership at training, mga higala. This is under SYD gihapon, no? This is a simple classification in a government.

Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. O ma, kay of course, dili man sa tanan, kay this is, we need also to consider the budget, no? Especially o a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now, next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon me o approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no, the PYDO shall be invited kay muhatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kaya amo sa nang i-appeal sa muang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kaya after, maghatag may clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kaya right after the event, nasa ta i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mog clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mog assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya na atay mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mig clearance, no, para mahimong disiplinado sa ato mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually ato mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi if na may request sa venue, mga higala. Under our TANA program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatog nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification.

reply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no? O i-approve ba ni Sia? Because we'll be also asking the approval of the higher ups, no? And this will be endorsed to other section, no? For documentation, no? And other processes, then do sa may maghatag san sa atuang suporta. So usually, atong process ani mga higala, reimburse

entertainment type, no? So after, usually after event pagyud, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type. But of course, sure gyud ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS or the Conduct of Sports Clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang atuang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course, organized by the LGU mga higala. Na ato ang need and requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sad ana. Of course, you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Capitolio, no, kilid sa may Capitolio mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course, our head and the sports section head will approve your letter o maghulat papunta, no, gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimuon sa sports clinic kay in PYDO aduna sa time mga coaches, mga accredited yun sila mga coaches sa mga higala nga maoy mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, mahayo ug bula, especially ug nasa mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala and the government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amuang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang atuang mga ge-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga atuang request letter na ay contact person. Kung maghulat ta, anusa pwedeng makuha ang atuang bola or anyuhang sports equipment nga ge-request. Kaya usually naatay mga amo request mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na check, wala pa na approve ang inyong request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no. So maghuwat ta nga i-contact sa buhatan nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request. So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government to citizen type of transaction. Here are the requirements, no? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So if aduna mo'y pag-apilan ng mga
regional, national, international competition, mangayong mga assistant sa buhatan, but yun da, dapat gid ka ang sports competition align sa national youth, I mean the Philippine Sports Commission, NSA, mga ngana, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, among mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atoang sa inyong gi-request, no, knowing daghan ubay-ubay sad atoang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa Mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag po niyo og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the Larga Program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning Larga Program, mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag. Amping relax and feel a bit only here on the new Kiss FM.

That was your music break. My real life, this is Rebastian. I'm buying Kuya Dan, bringing the latest on our youth event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon, and balik ta mga higala sa to ang larger program. Isa sa banner program ni PYD Ono. Ato ang this is a simple and a government to citizen type of transaction. Ato ang checklist mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan dusa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement no sa inyohang support nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program. It will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala umangayo mong assistance for sports sa competition. Again, ato nang indoor sa opisina no para ma-review ug ma-aprubahan sad sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually good nga suporta mahatag serbisyo nga among mahatag sa buhatan reimbursement type no. After the competition, we will process your documents para atong i-process sad ang pag-reimburso sa inyong gasto sa mga competition mga higala. And another is another external service no, of course sa tuang Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner no, and makahinumdo mo sa tuang mga ato mga guesting sa Sandugo mga Tigi programs, mag-organize sila mga events mga higala. So ato alang ana nagapot ang requirements no, mag-open mami usually na the start of the year no, for mag-open mi ana for registration o ganahan mo as ma part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget no para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course nasa tay mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So mauna no ato ang mga programa mga serbisyo nga gihatag no sa tong opisina. So if for more details mga higala, kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO citizen chart, or you can visit our office para mas maklaro gyud no ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayo ninyo serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabataan Unan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for sinin making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the provincial government of Bohol led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember nyo sa itong mga kabataan unan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabataan Unan, kalampusan sa Katibukan. Abante Bulan ng Youth, og sa kanunay, abante Bohol, amping ta mga Beshi.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ato ang series atong isgutan bahin sa cholesterol. Sa ato ang balikon ha, nga hinumduman na to na cholesterol dili kahadlukan kaysama sa hangin, tubig, dili ta mabuhi walay cholesterol. Ang cholesterol, mao na siya ang ginadala sa to ang system sa ganagitawag lipoprotein sa to ang dugo nga pag makasulod ni siya sa to ang mga selula sa tong lawas, ang ato ang lawas tabang produce o tabang pag-repair, pag-produce o cell membrane, vitamin D, no, bile acid, mga apdo, o kining makatabang siya sa pagpa-enhance sa to ang neurological function o sa pagtabang usab sa tong memory. Importante kayo ang cholesterol. Now, ang problem lang kung too much ang taas o too much po kaubos, bantayan po ni sa mga nagainom o mga synthetic drug nga mga maintenance sa cholesterol, ipa-check gyud sa inyong doktor. Basig too much na pod ang ubos, ayaw pod paubos sa dito lang ka sa normal range mga pinangga. O balik ta sa series na to atong gisgutan, primero ang nutrition importante kaayo kaysa New Start Program. Ang nutrition gyud New Start Program, NEWSTART, N stands for nutrition. Importante yun ang nutrition kay dako kayo og ika-contribute ang nutrisyon sa toang lawas. Moto atong naisgutan, dapat inyo to mapadunggan na pod sa sunod kung ma-replay to, balik na tong series kasi kinahanglan ato ani siyang ma-absorb pag-ayo. Then kinahanglan pod atong naisgutan nga mag-ehersisyo kanunay, kinahanglan pod biyaan ng pagpanigarilyo. Sa last na to nga series, atuan ang gisgutan unsa ang pagbiya si grilyo, atuan ang na check atang atangi lang pod kay from time to time pwede man to mabalik na to nga mga series. Unya na nata karon din sa pag-lose sa to ang weight. Importante kang mag-lose weight. Kani ba yung cholesterol? Makatabang ba yan ni sa pagpaligon o subs kaugatan? There's no such bad o wala po'y good cholesterol. Actually, tanan na sila mga good. Okay? Anong nahimong bad? Si LDL, tungod kay siya manggod ang tig, tapak sa mga gas-gas or mga samad sa imuhang blood vessel. Question, nganong gitapakan niya? Kay mag-bleeding to death ka kung di niya tapakan. Ang question, nganong nasamad siya? Dili kay nganong gitapakan ni cholesterol. Kasi si cholesterol, nag-save lang siya sa imuha. Pero ang pangutana na nganong nasamad siya, nagas-gas siya. Mao na to, number one, acidic kaayo ang imong dugo. Sa gayto makapa-acidic, kulang tulog, kulang og tubig, hinginom og soft drinks og mga tamis nga pagkaon, mga diasukal nga pagkaon. Mauni siyang mga pagkauna og mga lifestyle nga makapa-acidic kaayo. Hingaon kay tagkarne, makapa-acidic kaayo. Mao na magpa-check mo, no? Magpa-check mo sa inyong pH level.
1: Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngulngul. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa, duha kapsula, buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagok, humanana layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, do kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa Makabuhay ang akong atay o ang akong kidney. Actually, ang mo limpyo gyud nato ang ato arag pong atay ang atong sistema, naka built-in na yan. Ang ato lang ang Makabuhay Plus mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system nato para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawan.
3: Taigong
1: atong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Basta healthy, happy!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Wednesday!

Now again, kamakabuhay, magkuyog na usap kita, sud sa usa ka oras, sa atong tulumanon. Ang programa ng bayan, ganon, from Visayas hangtod na sa Mindanao. Makat-on kita sa regang mga butang sa mga ingredients nga nasa itong mga produkto niya natawad itong hisgutana o para asa kung sa'y kaayuhan nga mahatag sa itong panlawas. And of course, ang itong pagtambag unya sa suwat kaagi sa itong sender nga dinilamang sa itong tulumanon, Miss Salig, sa tambagi ko, Lady Battle.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kong disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Jusima.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok?
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Jusima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Jusima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos ka misalig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Jusima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Uyang usang ko lang yun ay sa iyo ini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Jusima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Jusima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Jusima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

0: Talagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay ng bonggang bongga. Welcome, welcome, welcome! How are you doing? Alive and kicking sa gihapon? Buntag ron, udto ron, hapon ron, palis ron, gabi ron, tungang gabi, kadlaon ron, bisan unsang oras. Diya sa imong nahimutangan. It does not matter. Ganon. Ang mag-matter ka makabuhay kay magkuyog na usab kita sud sa usa ka oras para makataon sa mga butang o manambag taod-taod lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Makabuhay day ka makabuhay. Katulad ng sinabi ko, bisang sa pang orasa di akaron sa mga nahimutangan samtang gimo ni mong background, ang tambagi ko Lady Batut program sa gihapon, always and forever, ang atong pang... Ano ba itawag nun? Kanabitang pangandoy. Gustong mahitabo. Ang atong goal, ang atong tumong og toyo. Yan. Kahimsog og kabaskog sa panglawas atong iampo na kanunay sa labaw makagagahom yon. Ako si Lady Batut, magkuyog kita sod sa saka oras. Ngawa tay laing tuyo kung dili good health lamang karon og maapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. At katulad ng ating nakagawian, daghang gihapon at isgutanan sa atong tulumanon. Sa kasamtangan, kabayan sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay aton ipadayon ng sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima. Karong adlaw maong ikaunom nga yugto kon chapter 6 sa iyahang revelasyon. Aton ipadayon ang pagbasa at pagdrama now na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Gibatod kinabahan po ako noon sa banta ni Hector na susugod siya sa bahay ni Sir Dalton para sumbatan ito o kaya'y uusigin niya. Sinubukan ko pong pigilan siya, pero isang matalim na titig lamang ang iginanti ni Hector sa akin. Umalis po siya noon, Lady Batod, at iniwan ako. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinausap ko kaagad ang kanyang ama, si Papa Fredo.

0: unsa?
1: Maluoy ka, Papfredo. Palihog, ikaw ang pakigsulti kang Hector. Ikay pugong niya. Nabalaka kong ahinayon niya ang iyang gisulti. Nahado kong tinudon niya ang pagsuong kang Sir Dalton dito sa ila, aron iyang sukmatan.
0: Magpakauaw siyang suong dito, aron imbestigaron ang imong agaon kung may relasyon ba kamong duha. Nayabag na yun ang utok na itong akong anak, Josima.
1: Una mauaw ko pa, ikadua mabalaka ko sa mahimong mahitabo. Ug mahadlo ko makasasya dito, makahimog krimen.
0: Ayaw ka balaka, Josima. Ako na'y mahibaw makigsulti na itong akong buringog ug utok nga anak.
2: Baga yung naong tumbana mo, eh, Josima. Siya na gani apirming mga bit, ikaw pa'y dudahan. Kaayo namang ganing mga bit sa garon patas na unta mo.
1: Mamo.
2: Pero lagi kay gusto ka mang mahimong santa, mao nga di kagid mo baos atong imong amaw o guway uwaw nga bana.
1: Dili siya mahimong musuong sa bahay nila ni Sir Dalton, mamo. Tingali katakiho na sab si Sir kun mo adto si Hector dito.
2: Unya, unsabay pong di ay sa imong ugangan nga laki. Makapugong siya sa iyang anak na sungayan?
1: Maninguha ko na siyang maminaw niya si Hector, mamo. Ugunta, mahitabo ka na.
2: O kung di yun papugong, aber, unsa may buhaton?
1: Ha?
2: Pagtawag na lang daan og mga pulis, aron buhahan, punito na lang dayon siya. Si Hector ba? Kung maghimog kasamok og kadaot dito sa panimay, si imong agaon.
1: Unsa?

Lady Baton, wala na akong ibang inisip noon kundi ang banta ni Hector na sumugod. Kilala ko po kasi siya, Lady Baton. Madalas na kung ano ang sasabihin niya ay gagawin niyang talaga. At ang pagsugod sa bahay ng aking amo at ang panunumbat kay Sir Dalton ay alam kong napakasimpleng bagay lamang para sa kanya. At hindi po ako nagkamali.

0: Daghana kayo ang mga tabi nga may relasyon ka mo nitong tiguanga, Josima. Unsa? Naigugman mo ka itong tiguanga. O gitubayan mo siya. Hector! Daghana kayo ang mahibaw. O dili mo abot sa dunggan o kasayuran sa ubang mga tao kung wa ka na mahitabo sa sol sa panimay na gipunduhan mo Lunes hangtod Biyernes. Nangundat ka lang di ay dito!
1: Dili ka na tinuod!
0: Tara! Duha kita mo ato sa bahay na dungi mong kamit!
1: Hector!
0: Panggali!
1: No!

0: kaluoy ka.
1: Ni anak kita, Jusima. Panawag nila. Aro makasuod kita.
0: Utang buot.
1: Dili ka? Pwes ako.
0: Hector!
1: Tiguan kami!
0: Inoo ko.
1: Pasudla kami! Magiganduay ko ni mong buanga ka!
2: Na kada kong gubot aron unsaon na lamang og makasuhan og trespassing char. Oo, kana mga disturbance ug uban pa. Anyway, kamakaboy una gi kada hugna pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon ni Diyos imong ato na bati. Unya human sa pipila ka mga painumdom abtik mamalik dayon ta para atong sumpayan kay naa pa ikatulo ka tapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang istorya. Kanang tanan din lamang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapinta. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.
2: Daghang salamat ka makabuhay ng bonggang bongga. Ayan na, syempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule is patong dietary supplement. Mogihimuon nato as in kanunay nga partner sa everyday nato nga pagkinabuhi.
7: Ayan, magsugod ang atong adlaw sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Aron siya pikita matabangan, aron kakita nga nindot lamang ang paminsar sa atong panlawas. Di ta malugi ka makabuhay sa atong pag-inom everyday sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Tungod kay dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha sa atong kapsula. Ubusan na sa dagan ng mga ingredients nga nadiha nga syempre dagang kitag benepisyo nga ato makuha nga makaayos sa atong lawas. Usa na diha ang sambong. Syempre ang sambong tea. Pwede sad na diha ano kanang sambong tea. Sambong tea ang sambong mismo. Pwede sad nga ilagaon baro nimo o unsaon nimo. Pero kanang sambong kamakabuhay, healthy ka na. Doon ay mga properties na makapa-improve sa sexual function. Unya, dili sa kamabalaka kay okay po sa skin. Kamakapa-moisturize sa skin ang sambong. Ang sambong usab makaprotektar sa atong liver. Unya, dagan po tagma-benepisyo nga nindot kaayo para sa atong tiyan. Tungod sa sambong. Unya, malikayan sad ang cardiovascular diseases. Kundo na tayo intake na sambong sa atong lawas ka makabuhay. Malikayan po usab. And syempre, mamaayo ka sa mga nagkadaiyang mga cancer. Kalikayan usab ang cataract sa mata na. Oo. Kunya makapa-improve sa imong immunity and endurance. Ang sambong. Kunya kinalabang sambong lang. Nga ang sambong usaman lang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Ang atong EXL Makabuhay Plus. Isip atong dietary supplement. Kunang everyday tanga mo inom ana. Para kita himsog ang panglawas. Unya malayo kita sa mga nagkadaiya nga mga balatian, sa mga virus, sa mga bacteria. Labi na kung ikaw diha ka nang nagagawas-gawas sa inyong panimalay, ka na makig-mingle sa daghang mga tao, or kung nag-commute ka na kay mga kasakay ng mga tao nga di ka sure kung nabay mga sakit, na paiubo di nga muhatsing mo ubo, di ka kabantay, kaya di manapong, or ka na nasa mga kamot na nang gunit sa bisan asa, nga ni mga bacteria, virus, ay mugunit ni mo, na pinagkailan ni mo, dugay-dugay mo ang magkita, naghoy-hoy mong duha. Nya natakda na dayon ka, especially kung ang imong immune system kay hinay kay weak kaayo. Makatabang diya para mapabaskog na ang sambong. Ug ang sambong again, usa sa daghan nga mga ingredients nga ato ang makita og diha lamang mismo nato makuha sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Kung mo inom na kita every day.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
7: Dagang salamat sa kanunay kaayo nga pagsuporta ug sa paggamit sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Yes, nasugdan na nato nga ubay-ubay gyud ang mga ingredients nga ato ang makuha sa atong kapsula. Kay namo gyud mga ubang kapsula kay usa lang. Oo, para ra pud sa usa pud kabalatian. Ang atong kapsula unya, napoy lahi ka pud nga sakit, napoy lahi nga kapsula kag kag tumaron no, muinaan ang mga factor ba. Hasol kay na nagang kay kag tumaron. Samantalang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule kay sobra sa napulo, 17 ka mga ingredients nga giusa lamang diha. Ug ang matag ingredients natay makuha nga mga vitamina, nutrition kaayo sa ato ang nutritious rather sa atong lawas. And syempre mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit. Kaya ang matag usa nga ingredients mubatok sa nagkadaiya nga mga balatian. Nya giusa ra. So igo tanan ganon. Usa na diha ang garlic. Oy, ang garlic makapaboost sa atong immunity. Onya, as simple as eating more garlic, pwede ragu ka mukhaon doon garlic. Kanang mismong ahos, nga wala giluto, wala gilong agipanitan lang. Kaya matod pa sa pagtuon, kamakabuhay. Doon ay 41 kalibo ka mga babae between ages of 55 and 69. Nga kanabitang, kanang kadaadlaw yun nga nagkakaon o garlic, apil na prutas o mga gulay, na ay 35% nga nakapaubos sa ilahang colon cancer risk. Naubos ang risgo sa colon cancer tungod sa garlic, tungod sa ahos. O diba? Bonggang-bongga. Kanya gawas ana ang ahos, ang garlic, kamakabuhay. Anti-inflammatory sad na. Igawasab sa research nga ang garlic oil mo trabaho isip anti-inflammatory. Kung nakay sore and inflamed joints, sakit ang imo mga kasukasuan, ka ng mga piko-piko sa imong lawas ba? Or ka ng muscle mo mismo, i-rub lang nimo ang garlic oil. Mm-mm. Ang Arthritis Foundation, may recommended ana nga ang garlic kuno makatabang para malikayan ang cartilage damage gikan sa arthritis. Ganon. Gawas ana ang garlic makapa-improve pagina sa kahimsog sa ato ang heart. Kasing-kasing, ganon. Bunog kayo na itong usgugma. May gawas sa research na makabuhay, oo. May indicate of sab nga ang garlic doon ay mga positibo nga impact sa imuang arteries, ingon man sa imuang blood pressure. Nasa ganyan mga idara na diha, di ba nga ka na naandan na nila, kanawa sila ikapalit ka tambal, bitaw. Yan na sa ledangang ahos sa ilang kusina, ilang panitan, anya, tulok ka a cube, ilang tumaron. Oo, pero lain magbaho imong baan, ano? Pero bahala lang lang baho ba sa mamaayo. Pero kinahalang bang mauna imong buhatoy. Oo, pwede na gagihapon. Pero anyway, so yun, positibo kaayo ang ikahatag nga indikasyon sa garlic para sa arteries and again sa blood pressure, kanang taas yung mga presyon sa dugo. Gawas saan namin, gawas sa research o gituhuan ang red blood cells mamahimong sulfur in garlic into hydrogen sulfide gas. Makapa-expand na sa itong blood vessels para mas sayon ang pag-regulate sa itong blood pressure. O, di ba? Bonggang-bongga ang garlic. Yan din na kinahanglan ka mo palit o garlic, din na kailangan mamanit pa ka-garlic, madukdok, baron niya mag-slice, ano. Kaya ang garlic, usa lamang sa daghan ng mga ingredients na naadiha sa itong kapsula, sa itong nag-inusara nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong dietary supplement, everyday tanga mo tumarana, araw na nga itong kinabuhi, hapsay! Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki Boutique. Maraming salamat, Kamakabuhay. Ako gihapon ang inyong lingkod,
3: Lady Bato.
2: And now, Kamakabuhay, niya na ang imugipabot niya sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa Revelasyon ni Josima. Abdik na dayon, dali na, maminaw na ta. Here lang gihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: battle, hindi ko na po kinaya pang pigilan si Hector. Maging si Papa Fredo po ay wala na rin nagawa. Kinalagdag nga po niya ako papunta sa bahay ng aking amo. Nag-iskandalo po siya roon. At para matigil ang ingay ay pinapasok kaming dalawa. Hiyang-hiya ho ako, Lady Batod, hindi pa man nangyari ang inaasahan ko noon. Hector Otang Buot, dako masakiton si Sir Dalton.
1: Masakiton pero dukirok, tigpakaroon ingnon.
0: Utang buot!
1: Wag ko makauyon sa pagtukob mo sa kong asawa at iguang
2: unsyal.
1: Gihaylo mo siya sa mong kuwartaon sa. Gihaylo mo siya. Rason na gito bayan ka niya.
0: Gihay ka na tinuod, Hector.
2: Giniyos ang pagpanarbaho ni Josie Madinhe sa kong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? Uwi mo na siya gikonsumo.
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dinilisensya ng therapist si Josie Master Dalton. Nanong sa inkatakos kami salig na maka-afford kami ang unta mo bayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kain hotel.
0: Gusto na unsa pa?
1: Mula ban ka inigtiguan nga imong iilis na ako?
0: Mamiya na kita, Hector. Mamaulit na sa ato. Muresign ako ining akong trabaho din eh.
1: Mubiya, kaya nga no? Balayan ka na inigtiguan nga?
2: Biya niya, Hector. Kaya kung magdugay ka pa, tingalig ato ka na mo pa uli sa bilangguan. O gawa ko mag-giyaw!
0: Oh, tana, Hector! Tana!
1: Pagbuwag mong duha, kaya kung magpadayon ka mo sa inyong kabuang, sa inyong relasyon, dili ka mamatay sa imong sakit. Kung dili mamatay ka, tod na kong tiguanga ka!
2: Onsya!
0: Tana, laki!

0: Puno nga kining kabuang mo, Hector. Igo na! Paboran mo ang paghugaw-hugaw ining akong asawa sa among kaminyoon ba? Wa ko magyama-yama sa itong kaminyoon ni Hector. Bakakon! Ngano bang pahiran mo man si Josie Masasa nga permi mong buhaton nga ito niya sword sa inyong kaminyoon, ha? Pa! Hunongin na kini Hector. Undangin na si Josie maniling tanan. Ayaw na iangin pang laing tao. Hunong nga kining mientras tanto wa pa kumalimot nga anak ti ka o nga tao ka. Kaysa higayon nga dili na onya kumakaantos, tingaling ikuyog ti ka sa kong lugnganan, hudas ka! Oh! Pa!
1: Ako na ang mangayo o pasaylo sa gibuhat ni Hector, Sir Dalton.
2: Nakasabot ko niya, Josima. Ang tinuod siya, nakatag-an siya sa akong bahin.
1: Ha? Unsay buot mong ipasabot, Sir Dalton?

Ipatod noon din po ay nagulat ako sa ikinumpisal sa akin ng aking amo na si Sir Dalton. Hindi ko po kasi inaasahan noon ang maririnig ko mula sa kanya mismo. Isang pagtatapat na ni sa hinagap ay hindi man lang sumagi. Ang akala ko po'y walang mali siya sa panig niya, meron pala. Inamin po Lady Bato ni Sir Dalton na may gusto siya sa akin at itinitibok na umano ako noon ng puso niya.

0: Ka makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati. Akin natibuk ang chapter 6 sa revelation sa tong sender nga si Josima. Wapami-end dito ang iyang story. Maunang sa mas naandan sa sunod nga episode sa tong tulumanon at tong sumpayan. No? Napaidungag nga sumpay ang revelation nga gipadangat sa tong sender nga si Josima din sa atong tulumanon. Abtik ato ng paminaw. Pero unya man sa pipila ka mga painom doon mamalik dahil para itong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan-usang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong sigur na ginutuntui ko kung sa akong angay ipamarol na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun ako. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
0: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumara mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanate batiun, may nana ba? Kanang-karoon palang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na daang hatagang protection ng imong kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumargit gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa.

0: daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapastrengthen na makapaligon sa atong immune system, makapaimprove pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano ug ang mga benepisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok yun nga prutas nga guyabano ka makabuhay doon na 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C. Diba bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon, doon na po na uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins, og flavonoids. Antioxidants, dako ka nag-roll or papel sa kinatibukan sa atong health o makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiyang mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba? Mupalit ka pa ba? Nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXM Makabuhay Plus capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa makabuhay!
0: Again, dili ka mabalaka sa pag-inom sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay. Kaya kag binipisyo gihapon kag makuha ana samtang ikaw nag-satisfy sa imong craving sa pagkape every day. Dili ka ang mabalaka, mas imusaka imong acid, mag-reflux, ganon, manghang, mag-palpitate, panginana, uban pang imong mga kabalakan, kada mga discomfort ng imong mabati, kada inom ni mo sa imong kape nga hilig. Ipadaplin na mag-switch ka na ka makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa diha sa ato ang mga ingredients nga itong ipanghambog. Usa sa 17 ka mga ingredients, mao diha ang ginatawag na itong espagula. Ganon. Psyllium husk. Ganon mo tabang na aron nga mamahimong okay ang pag-function sa digestive system. Labi na kung doon ay butod or constipation or kanibitang, sorry sa mga nangaon ng mga tungura, pagkalibang. Ganon. So dati binipisyo nga makuha kayo, ana, no, klaro na kaayo, makarelieve sa constipation. Initially, it works by binding para partially mo digest sa mga pagkaon nga itong ginalamoy or ginakaon nga muagi mismo sa ato ang tiyan nga ito na sa small intestine. Matabangan usab kita para sa pag-absorb sa mga tubig. Makapa-increase pag yun sa size and moisture sa stools. Dili kinahanglan nga ka ng magpupo ni mo ka ng magsikag utong. Bawal mag-utong magpupo, ha? Labi na ka tong mga high blood. Dili mag-utong. Mabitaw na kasagaran sa mga doon ay high blood bitaw o taas ang BP kapag kabuhay nga inigsi. Anay mga manang matay ba? Kasagaran sa mga naitaas o BP na nga matay sa sulod sa CR. Because kulang sa fiber ang ilang lawas mo na inigpupo nila gahi. Muutong sila. Unya, musaka ang BP kumuutong. Dito mas stroke sa sulod sa CR. Di ba kasagaran? Kaga na kay mga nangamatay tungod sa ilang BP na stroke sila, sulod mismo sa CR. Naman kay taas nga BP or wala, ayaw pag-utong sa imong pagpupo. Ang rason nga nung muutong ka, tungod kay gahi. Ang rason nga nung gahi na, kulang sa fiber ang imuhang lawas. Imong pagkaon, sige lang kagkaon na ng mga mantikaon, mga uban pa, whey fiber. Dili mo dakin as to mga waste, dili maabog, mapagawas, ganon. So anyway, matabangan kita para maabsorb ang water, ma-increase ang size and moisture sa atong stools, sa atong pupo. Unya, the end product is bigger and easier to pass stools. Kanang dali lang yung pagpupo, kanwar mamiktik ra ka ba? Marang ana, hindi na kinamahirapan pa sa imong paggawas, imuhang waste, gikan sa imong lawas. Unya, mahitabo po na nga dili kay ka makapupo kung constipated ka. So malikayan na, usa sa mga benepisyo nga ato ang makakuha tag bonggang benepisyo mismo

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganya atong nabati ang kinatibukan nga chapter 6 sa Revelasyon ni Josima. Oo, wapa mi ended to. Pero karawan na talakbitan o giskutan ng atong nabati nga drama kaganya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, dili ang kalimtan, everyday na itong pagkabuhaton, every now and then, para nindot ang atong pagkinabuhi, nindot ang atong pagatubang sa mga problema sa ato ang pagkinabuhi diri sa kalibutan, di ba? And God bless us. Anyway, Josima, salamat sa pagpadangat ni mo si mong kaagi. Well, chapter 6 pa lang ta sa imong revelasyon nga gipadangat diri sa atong tulumanon sa tambagi ko Lady Bato. Pero kung basahin nato ang atong nadungog nga drama kaganiha, well, ngay mga dagko gyud nga kanabitang akong ika-share. Dako jud no ang akong i-share sana all dako. Ika-share nga panguna-una diha nimo. Una sa tanan, ang pagmahal dili na angay nga mamahimong rason para atong dawaton ang kanabitang balik-balik nga way pagrespeto sa tong partner diri nato. Ang pag-antos manggod na ay ending, na ay ultimatum, na ay kung sa Tagalog pa may hangganan. Lalong-lalo na kung unti-unti nang nawawala ang imuhang dignidad o ang imuhang peace of mind. So sabi ang imuhaton kung inguniini, no, kamakabuhay ang scenario. So kung ako bali ang asawa, akong istoryahon ang ako ang bana, akong istoryahon si Hector, kanang nang masinsina ng buong katapatan o kanang tinaw kaayo, kabahin sa ako ang, or sa iyahang rather, nga pagpangabit, kanang wa siya'y respeto diri nako, o kanang iyahang pagkamadudahon diri nako, nga imbis nga siya ang gabuhat o dili maayo, ako naman ay pasumaranginlan. So makikistorya ko. Ikaduha, mag-schedule o kanang tinaw nga kanabitaong utlanan or ultimatum ni ining tanan, mag-set kog period nga oy kutob lang gyud diri kay di magina nato madawat ang pagluib sa atong partner, no, nya padayon pod nga pag maltrato nato baka nang wagi pagtaho diri nato. Ikatulo, obserbahan kun do na bay tinuod nga pagbasol, kun nagbasol man galing o kining ligon nga, nga kabag-uhan, dili lang kay puro lang pod saad. Pero wa pa pud miabot ya imong bana, no, kun basihan nato ang chapter 6, no, Josima. Next is mangayo tag suporta sa mga tawo nga kanang labing ato ang gisaligan, no, or usa ka marriage counselor baron kun pareho kamo nga andam nga hatagan og katinawan, kaayuhan og sulbad ang inyong relasyon. Karon kun padayon ang iyang pagluib, ang iyang pagtraidor, ang pagtataksil, ang iyang panginsulto, ang iyang pagpasakit nimo or kini mga emosyonal nga pang-abuso, unahon nimo ang imuhang kaluwasan, imong dignidad o ang imong kaugalingon mismo. Kaya ang pagpabili nimo sa usa ka relasyon nga toxic, dili pud na nimo obligasyon kun kana padayonon pa ba bisan pag nakahatag nag bonggang-bonggang kasakitan para nimo. And syempre, ang katapusan, dili measurement, dili sukdanan ang pagmahal, sa pagmahal ang gitas-on sa imuhang pag-antos uban anang tao nga imuhang gikakuyog. Usahay manggod ang pinakadako nga pagmahal nga mahatag nimo mao ang pagrespeto sa imong kaugalingon ug paghatag nimo og importansya. Ganon. Anyway, kamakabuhay, atong sumpayan ang revelation sa atong sender sa masunod nga episode sa atong tulumanon. Mauna imong antabayanan. Again, dinhi lamang sang
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

The new Kiss FM 102.3 is 5:43 in the morning, mga ka-Kiss and Kiss Pandisal. Good morning to Jonathan Telmo diha sa Imap Lying-In Clinic and sa tanang mga taga Imap Lying-In Clinic diha sa Michael Seta Street, Tagbilaran City. Good morning sa tanang mga staff na doon diha. May papaminaw and good morning sa ato mga drivers nga naminaw karon. Good morning po sa ato mga frontliners, ato mga doctors, nurses, mga guard on duty karon mga orasa. Good morning niyong tanan and may pagpamahaw sa ato mga estudyante, ato mga workers, ato mga teachers. Good morning. Yes, bango na, it's a beautiful Thursday morning mga ka-Kiss. It's July 23, 2026, balik na sa trabaho, balik na sa klase mga ka-Kiss, ha? Yes, at tanang mga ka-Kiss na tuniya ka na minaw karon sa Kiss FM. Good morning ninyong tanan na lang and maayong pagpamahaw ninyo diya. Enjoy your breakfast while naminaw sa Kiss FM, while nag-coffee, while nag-tea. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na doon. Speaking of coffee, pwede mo mo try sa EXL Makabuhay mga ka-Kiss. Nindot kayo is a healthy coffee. It's daghanag benefits nga makuha sa iyong lawas. So nindot kayo ang pamati sa imong lawas while nag-inom ka aning maong coffee sa EXL Coffee mga ka-Kiss. It's 5:44 in the morning mga ka-Kiss. Yeah, good morning sa ato mga ka-Kiss diya sa Justicor Building, sa Shoppers Mart and sa tanang mga naglata sila mga paninda diha karon sa Totolan Isdaan. Good morning. Ato mga kakisa diha ganaminaw karon. Good morning diri sa Cogon Terminal, Cogon Public Market. So tanang mga nabiyahe diha and ato mga tenants na diha nga nagpaninda na karon mga orasa. And good morning sa tanang mga kakis po nato diha sa Manga Fishport, Manga Public Market. Yung tanan, mayong pagpaminaw and sa tanang mga kakis po nato diha sa Dao Central Market, Dao Integrated Bus Terminal. Salamat ka diyong tanan diha sa pagpaminaw sa Kiss FM. 5:45 in the morning. Aserehe. Last catch up on Kiss FM. Kiss Pandisal.

0: The New Kiss FM 102.3551 in the morning. Buksan Mo by Willie Revillame. Request the song going out to Jed Obedo. They are Obedo Boarding House sa May Dampas. Good morning sa tanang mga kakis po nato diha. Kanaminaw karon sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. May papaminaw niyong tanang diha. Good morning sa ato mga kakis, mga pinalang kakis. Kanaminaw karon mga orasa sa 5 Key Klim Store to Atikay Zamora. May papaminaw diha. And sa tanang mga taga-Talokto, Tagbilaran City. Yes, salamat kaniyong tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM, sa Kiss Pandesal, sa tanang mga drivers na ito kanaminaw karong mga orasa. Ato paminawon karon mga kakiss, ang weather update today, gikan sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar, mga kakiss.
1: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Ang low pressure nga padayon nato nga gibantayan nahimo na kining usa ka bagyo or nahimo na kining usa ka tropical depression kagabi sa may alas 8. Base sa bulletin tropical cyclone bulletin number 2 tropical depression nga si Quiapo. Base sa pagbana sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical depression niya si Quiapo nag-maintain kini sa iyang gikusgon og samtang nag-aerog kini west-northwestward over the Philippine Sea east of Central Luzon. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical depression niya si Quiapo gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Anaa kini may mutang sa 950 km east of Central Luzon o anaa kini sa coordinate nga 15.5 degrees north 130.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 45 km matagtaknado sa sentro ug gaduna kini gastinis og mga paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtakna. Samtang kining maong bagyo padayon nato ni nga game monitor karong mga panahon na din samtang hinahinay ni siya nagpaingon ditong lapita sa may northern Luzon. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon yapon usab kining gitawag nato og northeast southwest monsoon o habagat. Kining habagat mo'y nakaapekto sa western section o southern Luzon and Visayas. Samtang mahinay og ngadto sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang kasagpan og pengon nga to sa kasagpan nga mo'y mapasalabi sa Kabisayan ug ingon masab sa ubang bayan sa Southern Luzon ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao ug Palawan. Ug samtang kadagatan ini malugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Bisan tod ang ato ang prevailing wind karong adlaw is light to moderate pero maoy gyud natong bantayan ang iyang gitawag na to og gustiness gumikan sa bagyo nga si Quiapo nga strong to gale force wind gas nga masinati nato labi na kung doon natay gitawag nato mga thunderstorm. Samtang ang atong temperatura din sa itong dapit magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5.31 sa kabuntagon umusalop sa pagkinit sa may alas 6 city sa kaponon. Dinilang kutob kinilagay kan sa Diyos de Pag-asa Albuquerque Buran Station Yunado Samar mayong buntag.

Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay. Wednesday.

0: XL Makabuhay Health Hour.
1: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat. Welcome sa The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Andang magbahagi ng makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo nating mapapangalagaan ang ating kalusugan at kabuuang well-being. Halina't sabayan niyo po kami sa isang masayang makabuluhang usapin. Sama-sama nating tuklasin ang mga natural na solusyon para sa ating kalusugan. Tara, simulan natin ang pinakainaabangan na segment ng ating mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga ate, no, mga titas, no, and even ang mga anak, no, ay nag-aabang na sa ating pinaka-segment at kumuha ng ballpen and papel dahil sisimulan na po natin ang The EXL Makabuhay Home Remedies. Kaya ang ating layunin ay binabahagi natin ang kalaman kung paano magagamit ang mga lamang gamot, natural na produkto para sa mas malusog na pangangatawan. What's up? Now, let's talk about the home remedies, no, o paano to gamitin itong tsaang gubat, no? Ang tsaang gubat o scientific name na Carmona retusa. Ang tsaang gubat ay isang halamang gamot na matagal nang ginagamit ng traditional medicine dito sa Pilipinas. In fact, isa na yan sa nakalinya o nakapila out of top 10 approves ng Department of Health itong tinatawag nating tsaang gubat. And available lang to hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa mga other tropical na bansa. Kilala rin ito sa tawag na wild tea dahil kadalasa ginagamit ang mga dahon na ito para gawing tsaa. Ang tsaang gubat ay isang maliit na puno lamang o shrub na madalas na tumutubo sa mga kagubatan at madidilim na bahagi ng bundok. Ang mga dahon nito ay mayaman sa phytochemicals na nagbibigay ng health benefits sa kalusugan at ginagamit ito bilang herbal na gamot sa iba't ibang klaseng uri ng kondisyon. Ang tsaang gubat ay isang magandang halimbawa na isang halaman na may epektibong compound or phytochemicals compound na may malawak na health benefits para sa ating kalusugan. According to the studies, ang tsaang gubat ay mayaman sa flavonoids, tannins, and antioxidants na nagtataglay ng mga sumusunod na health benefits, including anti-inflammatory properties. Ang tsaang gubat ay may mga compounds na tumutulong sa pagpapabawas ng pamamaga ng katawan at mainam ito sa kondisyon tulad ng arthritis at iba pang inflammatory diseases. Additionally, antimicrobial and antibacterial properties. Ang mga dahon ng tsaang gubat ay mayroong natural na antimicrobial properties na tumutulong na labanan ang any kind of form of infection. Ito ay nakakatulong din sa pagpapagaling ng mga sugat ng balat at pati na rin sa kahit anumang klaseng skin infection. When it comes to the digestive health, ang tsaang gubat ay may natural na lunas para sa mga may problema sa tiyan katulad ng diarrhea, pagkakaroon ng bloatedness or bloating, pagkakaroon ng stomach cramps, no? Ang mga compounds na ito ay tumutulong sa pagpapakalma ng tiyan at pagpapabuti ng proseso ng digestion. Dagdag dito ang oral health sa pamamagitan ng paggargle lamang ng tsaang gubat tea. Natutulungan ito ang pagpapalinis ng bibig at pagpapangalaga sa oral health. Mainam ito sa mga may sore throat and even sa may mga halitosis or bad breath. Ang tsaang gubat ay kilala rin sa paggamit nito ng skin infections. Maari itong gamitin bilang panggamot sa mga sugat, pantal sa balat at kahit anumang problema sa balat. Na paano nga ba ito gagawin at paano natin ito i-consume? Bago po tayo tuluyang dadako sa ating topiko, mag-break muna tayo para sa konting paalala sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuha anini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay. Makabuhay.
3: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Ayan, at muli tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Home Remedies. Hindi na po natin ito papatagalin. Isa sa mga pinakapopular na paraan ng paggamit ng tsaang gubat ay ang paggawa ng tsaa mula sa mga dahon. Ang tsaa ay madaling ihanda at ligtas inumin para sa iba't ibang health benefits. Una, gagawin lang po natin ay kunin ang sariwang dahon ng tsaang gubat, kumuha ng isang tasa ng sariwang dahon o 2 tablespoons kung tuyo naman ang dahon. Hugasan ng mabuti ang mga dahon upang matanggal ang mga dumi at alikabok. Pakuluan ang 2 tsaang tubig sa isang maliit na kaserola at ilagay ang mga dahon ng tsaang gubat sa tubig. Pagkatapos ilagay ang mga dahon, hinaan ang apoy at hayaang kumulo ang tubig sa loob ng 10 to 15 minutes upang makuha ang mga active ingredients mula sa mga dahon. Salain ang pinakuluang tubig upang alisin ang mga dahon at ipainit uli ito at hayaan itong lumamig ng bahagya bago inumin. Inumin ito habang mainit pa ng 2 o 3 beses sa isang araw. Ang tsaang gubat tea ay pinakamahusay inumin pagkatapos kumain upang matulungan ang digestion at maiwasan ang mga stomach discomfort. Pwede rin itong gamitin as malamig na inumin. Maaari itong gawing iced tea. Matapos ipainit, ilagay ang tsa sa ref. Kapag malamig na, maaari itong gawing refreshing drink sa init ng panahon. Pwede rin magdagdag ng honey at kalamansi bilang pampatamis or additional na pampalasa. Now, ang tsaang gubat ay maaaring magbigay ng magaan na benepisyo kung sundin ang tamang dosage at paraan ng paggamit ito. Paano nga ba ito gagamitin? Ano ang mga dosages and application na pwede nating gagawin ito? Para sa digestive issue, diarrhea, or stomach cramps, uminom ng 1 baso na tsaang gubat every 4 to 6 hours. Makakatulong ito sa pagpapakalma ng tiyan at pagtigil po ng diarrhea. In addition also, para sa oral health, no, or sore throat and even itong halitosis, no, gumamit ng tsaang gubat tea bilang pangmumug o magmugmog ng tsaang gubat tea at least 2 to 3 times a day, lalo na pagkatapos kumain upang matulungan ang paglinis ng bibig at pangangalaga ng oral health. Para sa skin infection, kung meron kang sugat o pantal or irritation sa balat, maaari kang gumamit ng tsaang gubat bilang topical application. Ibabad ang malinis na bulak o tela sa tsaang gubat tea at ipahin ito sa apektadong balat ng 2 to 3 times a day. Para sa pamamaga or inflammation, arthritis and muscle pain, uminom po ng tsaang gubat ng 1 o 2 baso sa bawat araw. Ang anti-inflammatory properties nito ay nakakatulong sa pagpapabawas ng mga sakit at pamamaga ng katawan. Now, paalala lang sa lahat natin mga kapatid natin nakikinig, kung merong karamdaman, mas maganda kung magpa-check up muna para malaman natin kung ano ang specific problem at kung ano ang klaseng phytochemicals na pwede nating ibigay para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Ang tsaang gubat ay isang natural at mabisang halamang gamot na may malawak na application para sa kalusugan. Sa pamamagitan ng tamang paghahanda at dosage, maaari nitong mapapabuti ang digestive system, magbibigay ng ginhawa sa gastrointestinal issues at mapapanatili ang kalusugan sa ating balat at oral cavity. Gayon pa man, mahalaga ang pagiging mag-iingat at paggamit ng anumang herbal remedy at konsultasyon, napaka-importante sa doktor upang matiyak ang kaligtasan at paggamit nito. Ayan, naway meron tayong nakuhang kaalaman sa ating EXL Makabuhay Home Remedies dito lang sa ating pinag-usapan ng tsaang gubat. Naku po, malawak pala ang properties ito at malawak na malawak ang health benefits para matulungan ang iba't ibang klaseng uri ng karamdaman. At pwede itong makatulong sa digestive issues, oral health, skin problems, and any types of inflammation. So sa lahat ng ating mga nakikinig po ngayon, kung may mga concern po kayo sa inyong kalusugan, huwag po kayong mahihang tumawag o mag-text sa ating hotline number 0912-7144-006. Alright, ang EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Coffee Mix, and EXL Makabuhay Black Coffee at EXL All-in-One Skincare Oil ay mabibili sa lahat ng leading pharmacy na malapit sa inyong lugar. Bago tayo magtatapos, gusto naming mag-iwan ng isang paalala, ang kalusugan natin ay nasa ating mga kamay. Gawin natin ang lahat para mapangalagaan ito. Kumain ng tama, mag-exercise, at syempre, gamitin ang mga produktong mapagkakatiwalaan tulad ng EXL Makabuhay product. At dahil limited lang ang mga oras na meron tayo, abangan niyo uli ang ating The EXL Makabuhay Home Remedies. Hanggang sa susunod muli na episode, this is Dr. Glenn Sanico, ang inyong partner sa kalusugan at kagalingan. Laging pakakatandaan that the real treasure that we can give to our family is our health. Hanggang sa muli, paalam!
0: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Kiss Pandesal. Pandesal. Yeah.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

Check this out, mga kakis. On July 26, the Sunday, is the Sandugo Sound Show. Yes, there sa my L-Star Tennis Court, mga kakis. Ah. Ayan ni si Piata niyo karong July 26. Kira-kits tadi ha sa maong event, mga kakis, for the third sound show ni siya. Murag diha sa kuan siya diha sa L-Star Tennis Court sa Bingag, Dawis. So daghan kay ni mga klase-klase mga mobile aning mag show diri sa Bohol, ang uban sad mga laing lugar for the third Bohol Sandugo Unity Sound Expo 2026. Mga kakis, yes. Kira kids tadi ha, puhon karong Sunday na. And sa tanang mga kakis na doon ha. Kato mga mupalit og ticket, available sad, kontaka sad niyo. Daghan kayo mga namaligyag ticket na ni, yes. And kato mga nai nangitag ticket ni Bro Bernard Puliscas Jr. Yes, salamat kayo. And sa tanang mga taga-Pema Toda diha. Yes, available po ticket ni Bro Bernard Puliscas Jr. Yes, and sa tanang mga kakis na ito, mutanaw ng third Bohol Unity Sound Expo. Yes, kira-kits, July 26, mga kakis. It's 6:35 in the morning. We'll be right back after the short break.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na niya, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: The verdict is in. The Boholana radio audience have once again spoken.
2: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
4: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
2: Sa among mga kakiss,
4: sa mga kabarangayan,
5: number one,
2: kalungsuran,
5: number one,
4: and in the city of Tagbilaran,
5: number one.
4: Thank you for making us number one. Without the one hit music station, Kiss FM.
6: Kiss Pandesal.

0: Mas gidubli karon sa PNP Anti-Cybercrime Group ang cyber security. Pipila ka adlaw sa dili pa ang suna ni Presidente Bongbong Marcos karong umaabot Hulyo 27.
1: Sa gawa sa nasod ang France, nahimong unang nasod sa European Union nga nagpatuman kining restrictions sa mga bata sa paggamit sa social media.
0: Sa paugnat sa Kusum, may ubos ang ranking sa Gilas, Pilipinas, human ang ikatulong hugna sa Basketball World Cup Qualifiers na atong buwan sa Hulyo. Sa panitang artista, gitambagan si Baron Gessler sa iyang asawa nga mangita og sponsor para sa iyang drug rehabilitation.
1: Mga kutang mga uluhan sa atong mga balita. Kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong repeat. Exclusive usa ka bulanong seaman ang nasamdan sa drone missile attack sa Russia sa barkong pangkargamento dito kini mahitabo sa Ukraine. Ato paminaw ng kompletong detalye sa alagad Ray Tutas.
1: Usa ka bulanon nga seaman ang naangol human na igo sa drone og missile attack sa Russia ang gisakyang barkong pangkargamento sa Black Sea dool sa port of Fevdenye sa Odessa, Ukraine hapon itong Hulyo 18. Si John Ricompok, 32 anyos, minyo, tagalungsod sa Valencia, Bohol. Nakaangkon og samad sa ulo og liog, human alagsikan og puthaw sa dihang mihapak ang missile sa iyang gisakyang barkong MV Inasid dool sa Pantalan.
2: Na-taringgit gini sa ran, Russia yung nagtira ba na kung ano mong barko. Ako ato, padong kukuhan, wala pa man doon alas 4 sa hapon, mag alas 4 pa lang ba, yung duty, alas 4 hapon ang to, alas 8 gabi eh. Padong pa kung mo saka sa akong kuhan, akong gabi na.
3: Okay.
2: Training yung pag-saka na po, dito yung buto, medyo dool-dool ko sa kuhan, dool-dool ko sa buto. Wala raman po ko yung natumba. Nakahawid raman kong kuhan na may railing sa ni alleyway. Nakahawid raman ko yung bumbong. Wala raman ko yung natumba ni barag-barag na ko. Yeah. Nakadagan ko, no? So, may mga pagbuto, may mga intersect na mga kuhan. Siguro mga bakal-bakal, mental na ni.
1: Sa eksklusibong pagiginabi sa Diyo de Balita kang Kumpok, giingon ini nga nilang 22 ka mga tripulante nga pulos mga Pilipino. Siya lang ang naangol sa dihang nabumbahan ang barko samtang naglawig paingon sa Amsterdam. Si Kumpok mingon nga bisan ug samdan siya, nakahimo pa siya og dagan paingon sa mga kauban. Hinungdan nga nadapatan siya og first aid sa yarasab nga kaubang tripulante. Una siya gidala sa Ukrainian Navy sa ospital.
2: Okay, kaduha ko yun ako. Injury na.
1: Nagkanayon ang bulan ng seaman nga trauma o kadlog ang iyang gibate karon. Labi na kay kaduhanan niya kinihina sinati. Ang una, katong gibumbahan sa Hotel Rebels ang cargo vessel nga Invitutor nga iyang gitrabuhan niya itong Hunyo 2024 dito sa Red Sea. Hinon si Kumpok Minghon nga wa siya maunsa umaangol niya itong higayuna. Dugang paniya nga nasayod na ang Department of Migrant Workers kung DMW sa iyang sitwasyon o gapaabot na lang siya nga magkagawa sa tambalanan o makauli dinhi sa Bohol. Gigan sa DYRD Newsroom, ginisireto tas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD
0: 21 minutos, pansano alas 7:37 ang DYRD Breakfast News. Oga, sa halakat sa panahon, bagyong Quiapo. Musod ng kanis Philippine Area of Responsibility ng mga dawat ng paminahon si Leonard Samaros Pagasa.
5: Maayong buntag, ano yung kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Ang low pressure nga padayon nato nga gibantayan, nahimo na kining usa ka bagyo or nahimo na kining usa ka tropical depression kagabi sa may alas 8. Base sa bulletin Tropical Cyclone Bulletin Number 2, Tropical Depression nga si Quiapo. Sa pagbarabana, sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang Tropical Depression nga si Quiapo nag-maintain kini sa iyang gikusgon og samtang nag-aerog kini west-northwestward over the Philippine Sea, east of Central Luzon. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical depression niya si Quiapo gibanaban ang kinibasis tanang available nga mga data. Anaa kini may mutang sa 950 km east of Central Luzon o anaa kini sa coordinate nga 15.5 degrees north, 130.5 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikuskun nga mukamat nga doon na sa 45 km matagtak na doon sa sentro. O doon ang kinigastinis o mga paghuro sa hangin nga mukamat nga doon na sa 55 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, or west-northwestward, nga doon nagigikuskun sa pag-irog 20 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind, strong wind extend outward up to 400 km from the center. Base sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, na nakakini sa 705 km east of Itzhaque, Isabela, samtang ugma sa alas 2 sa buntag, sayo sa buntag, anaa kini sa 395 km east of Tugigraw City, Cagayan. Og samtang ugma sa alas 2 sa hapon, anakini sa 130 km east-northeast of Apray, Cagayan. Og tungod nining moong bagyo, nga si tropical depression nga si Quiapo, doon na tayo tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa kinin ditong lapita sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, the eastern and central portion of Mountain Province, the eastern and central portion of Ipugao, Ilocos Norte, the northern portion of Ilocos Sur, og lakip na sa the northern portion of Aurora. Kining mga lugar ha, makasinatig hangin nga naga-range sa 39 to 61 kilometers per hour. Potential impact of wind, minimal to minor threat to life and property. Base usab sa southwest monsoon o dungod sa hangin nga habagat og ingon usab ang prepare of Quiapo, kining maong si Quiapo will bring strong to gale force gas over the Palong area, especially in coastal and upland areas exposed to wind. Karong adlaw, most of Mindanao, then Siquijor, Bohol ug ingon usab sa southern Leyte. Karong adlaw, posible makasinati ta og strong to gale force gas gumikan ining maong pag-enhance sa southwest monsoon, ginhance sa maong bagyo nga si Quiapo. Base usab sa track and intensity outlook sa maong bagyo, ang tropical depression nga si Quiapo will continue moving west-northwest until Saturday towards the Luzon Strait before turning northwestward for the remaining of the forecast period. On the forecast track, the center of Quiapo will pass very close to the northeastern portion of mainland Cagayan between tomorrow morning and afternoon. Then may pass very close or make landfall in the vicinity of Babuyan Islands between tomorrow afternoon and evening. Then kaning mao nga bagyo nga si Quiapo, it is forecast to exit the Philippine area of responsibility by Saturday morning or noon. Samtang kining mao nga bagyo, padayon nato ni nga game monitor karong mga panahon na, din samtang hinahinay ni siya nagpaingon ditong dapita sa may northern Luzon. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, padayon yapon, usab kining gitawag nato og northeast southwest monsoon o habagat. Kining habagat mo'y nakaapikto sa western section o southern Luzon and Visayas. Gumikan sa enhancement sa maong bagyo nga si Quiapo. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, ug Central Visayas, ug lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran, ug Tekmeyan sa Tagbilaran, lakip na usab ang Occidental Mindoro, ug lakip na usab ang probinsya sa Palawan. Karong adlaw, makasinati kitag madagumon ng kalangitan, ug dunay katag nga mga pag-ulan, ug mga pagpunopagkilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Bicol Region, Eastern Visayas, ug lakip na usab ang Romblon, kani mga lugar usab makasinati og maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mapulan, mga pagpagpakilat, gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga si Quiapo. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa Luzon, makasinati laman mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay adunay maragumon ng kalangitan ug ginubanan sa panagsang nga mga daklit nga mapulan, mga pagpagpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang kasagpan og paingon na ngadto sa kasagpan nga amoy mo pasalabi sa Kabisayan og ingon masab sa ubang bayan sa Southern Luzon og lakip na usab ditong dapita sa Mindanao og Palawan. Og samtang kadagatan ini malugraha malinawon og ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Bisan tod ang ato ang prevailing wind karong adlaw is light to moderate, pero maagay natong bantayan ang iyang gitawag na ito og gustiness, gumikan sa bagyo nga si Quiapo nga strong to gale force wind gas nga masinati nato, labi na kung doon na tayo gitawag na ito og mga thunderstorm. Samtang ang atong temperatura dinhi sa atong dapit magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa mayala 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa mayala 6 cities sa hapunon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Bonaire Station, Yunado Samar, mayong buntag.
3: TYRD Radio Balita.
4: Good morning ni Hermes Malanog. Nagtanaw na minaw karon diha sa lungsod sa Corelia. O mga Malanog family, good morning. Shout out sa pamilya Hapo sa San Miguel Bohol o sa Barangay Binavista Umay. Ilabi na ni Jack Chris Hapo sa Luberes o ni Junjun Ginita and family gikan ni Melody Ando. Giday ni Cabinet Secretary Binhur Abalos ang kalambuan sa Bohol samtang nandasay dugang mamumuhunan dinhi sa atong lalawigan. Ato paminaw ng report ni alagad Allen Doidora.
6: Gidaig ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang padayong kalambuan sa Bohol ug ang potensyal niini nga makadani pa og dugang mamuhunan tungod sa nagtubo nga ekonomiya ug turismo. Atol kini sa iyang mensahe isip keynote speaker sa ika-172 nga Bohol Day kagahapong adlaw. Mato ni Abalos na saksihan niya ang pagbangon sa Bohol human sa 2013 nga linog ug sa mga bagyo nga maigo sa lalawigan sa dihang siya pa ang chairman sa Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA. Ingon niyang ang panaghiusang kaligon sa mga bulanon may hinungdan sa panayong kalambuan sa probinsya.
7: I've seen Bohol when it was affected by the earthquake. I've seen Bohol when it was affected by typhoons. I was then an MMDA chairman. I've seen the damage in the Lubok River. Even these school buildings talagang nakalubog sa putik. But you know what happened? It is because of the resiliency of the people of Bohol. Nagkaisa kayo. Bumangong kayo. And that is the essence.
6: Gipadayag usab niya nga dunay daghang negosyante nga interesado sa pagpamuhunan sa Pilipinas ug usa ang Bohol sa ilang gitan-aw nga labing maayong lugar alang sa negosyo tungod sa kusog nga turismo ug ekonomiya.
7: I was telling Governor Amentado, congratulations because I've got so many friends who wants to invest in the Philippines. And I found this article. It said that if you want to invest in the Philippines, you invest in the province of Bohol because this is according to appraiser, the Lichu appraisal. And it is shown why. Four flights a day from Korea. So many tourists. The province is booming. Congratulations to the leadership and to the people of Bohol.
6: Samtang naghisgot sa pagbalanse sa kalambuan o pagpanalipod sa kiniyahan, gibalikan usab ni Abalos ang controversial nga Protected Area Management Board kon PAMBI na naglambigit sa Captain's Peak Resort sa Sagbayan sa dihang siya pa ang DILG Secretary. Matod niya, importante ang pagpreserbar sa talagsaong natural nga mga bahandi sa Bohol samtang gitagaan usab og importansya ang panginabuyan sa katawhan.
7: It was during my time that there was this issue about the PAMBI, the Protected Area Management Board. Looking back, for me, Bohol has been given this great natural resources by our good Lord. The chocolate hills, the corals, the beaches. Napakaganda. But then, you also have to see in one side the people, how they have to live, how to have to make a living. It is a balance between all of this. And it is only you, my dear friends, through your leaders, through you, that we can define the future of Bohol. Marami pa tayong gagawin dito.
6: Ang isyu mibuto ni atong tuig 2024, human mahibawaan nga ang resort nga gitukod sulod sa protected area sa Chocolate Hills, bisan wala pa environmental compliance certificate kon ECC, nga bisangpot sa investigasyon o preventive suspension sa pipila ka mga opisyal sa Bohol, pinaagi sa Office of the Ombudsman. Gitapos ni Abalos ang iyang mensahe, pinaagi sa pag-ahwag sa mga lokal nga leader, nga gamiton ang ilang termino sa pagsabi serbisyo aron mapadayon ang kalambuan ug maandam ang Bohol alang sa umaabot. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Alas 7:33 sa buntag, may buntag ato kag dudong maghuyop diha sa Staten Island, New York. Si Julius Doy, madanggit may buntag diba diha Doy. Si Janice Bernaldez ug kang Gigi Apale, they are watching sa Breakfast News Desk YouTube. O niya, sa mga aduna sa Smart TV, ay kalimot sa pag-like o i-follow ang DYRD Kasaligan Radyo na TV pa. Unya mas sayo na ang pagsubay sa mga kasaligan unya pinaka bag-ong balita. Direkta mismo sa inyo mga telebisyon. Gibida ni Governor Ari Sumentado sa Bohol Day kaghapong adlawa ang kalig-on usab o pananghiusa nga nakaingon sa paglambo sa atong lalawigan. Ato paminaw si Alaga Dalin Doidoras, kompletong detalye.
6: Giyauhag ni Gobernador Ari Sumentado ang mga bulanon nga himuong buhat ang espiritu sa paninghiusa pinagi sa matinud-anong pag-alagad sa publiko, pagbugna og dugang oportunidad o pagpanalipod sa kinayahan o kultura nga kabilin sa lalawigan. Sayang mensahe atol sa selebrasyon sa ika-172 nga Bohol Day kagahapong adlawa sa Bohol Cultural Center. Ingon ni Sumentado nga ang parayong kalambuan sa probinsya kinahanglang magpabiling nakabase sa paninghiusa sa katawhan o sa mithi nga dugay ng naghulma sa pagkabulanon.
8: This Bohol Day, we celebrate not only another year in our province history, but also the enduring bonds that continue to unite us as one people.
6: Matud niya ang espiritu sa sandugo sa Bohol nga nagrepresentar sa panaghigalaay, pagsalig, pagsinabtanay o kalinaw, kinahanglan nga mapadayon nga mamahimong giya sa paglambo sa lalawigan.
8: Just as the spirit of sandugo sa Bohol has long symbolized friendship, trust, confidence, and peace, these same values have continued to guide us as we create new opportunities.
6: Ipasugda sa gobernador nga ang kalampusan sa Bohol dili bunga sa paningkamot sa usa lamang ka tawo kun dili resulta sa paranghiusa sa mga bulanon sa pagatubang sa mga hagit og pagtinguha sa komon nga katuyuan. Giyauhag usab niya ang katawhan nga panalipdan ang kayutaan, karagatan og kawanangan sa Bohol samtang gipreserbar ang kasaysayan og kultura alang sa umabot nga henerasyon. Gidugang sa gobernador nga ang gugma sa mga bulanon sa ilang lalawigan kinahanglang makita silang pag-alagad o sa mga maayong panulundon nga ilang mabilin pinagi sa pagbugna o mas daghang oportunidad alang sa tanging sektor sa katilingban.
8: May our love for this province be reflected not only in the pride we carry but also in the service we render and the legacy we leave behind. And wherever life may lead us, may we always carry Bohol in our heart, just as Bohol will always welcome us home.
6: Kini si Alin Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Good morning, ito kang Roderick Caballero, Carpintero diha sa Bongbong, Trinidad, si Marza Flores. Good morning, Mary Lou. Ungkog ug si Mercedes Matalinas watching the breakfast news all the way from Australia. At ugenis maintinguha sa Island Cinema.

0: Good morning, ikagawad Batroy Alba de sa Poblasyon 2, Dani Abeliana de sa Kogon. Usab si Ma'am Ims Rikima og Orikina og iyang banang si Sir Leo Rikina. Usab si Ansoy Kumidoy og si Melituna Pinyar, nagtanaw po ka nato karon. Doon na suspek ang Dawis Police Station kabayan sa series sa pagpamunal sa usaka Maxim Rider og usaka babae sa managlahi nga insidente dito sa lungsod sa Dawis. Matod pa ni Captain Yolando Bagutsay, ang hepe sa Dawis PNP, nga doon na sila ay gisundan ng sospek, nga gituhang responsable sa maong mga krimen. Padayo ng ilang investigasyon o operasyon, aron madakpan kini. Samtang may pagawas o sabok mahimangno ang asawa sa biktima Maxim Rider, nga to sa tanang motorista o riders, nga magdubli o pag-amping, ilibinakon mo agi sa mingaw ng mga dan. Suma sa iyang asoy, nahitabo ang insidente ni atong Hulyo 18 ning tuiga, mga alas 12:30 sa hapon dito sa Barangay Sungkulan, lungsod sa Dawis. Human makahatod og pasahero, namalik na paingon sa tagbilaran ang iyang bana nga usa ka Maxim Rider sa diyang iyang namatikdan, adunay lalaking nagsakay og puti nga Smash motorcycle o nagsuot og itom nga full face helmet nga nagsunod kaniya. Sa paghinay siyang bana, kalit siyang gibunalan sa maong lalaki. Gamit ang usa ka puthaw, ang target sa pag-atake, mao ang iyang naong. Apan ang visor sa iyang full face helmet, maoy naigo. Nadaot usab ang iyang cellphone, ug naigo pagyod ang iyang kamot. Misaway unta siya agatubang sa suspek, apan kini mikoot o kutsilyo, maong mipadaga na lamang siya, aron makalingkawas.
1: 20 minutos ni pa mag-alas 8 sa buntag. Ipasinunggan ang DYRD atol kini sa Bohol Day tungkol kini sa pag-promote sa Bohol. Isip Geopark at ang paminaw ng balik, alagad na rito tayo sa kompleto detalye.
2: Ipasinunggan sa gagamanan sa lalawigan sa Bohol ang DYRD station tungkol sa pag-promote sa Bohol isip UNESCO Geopark sa Pilipinas.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: sa Kogon nga naminaw pod kanato karon. Sa balitang regional ni angkon si Dumanhog Mayor Efren Contrano Gongongika nga siya ang rider sa Ducati motorcycle nga ni counterflow og ni bangga sa van. Ang nahiskot ang van niliko sa U-turn slot dito sa highway sa barangay Pakigni lungsod sa Minglanilla. Basis sa kuha sa dashcam video nga nikatap sa social media, makita ang van nga nagda sa plaka nga JEP 1247 nga gimaneho ni Vincent Lacunia ang nabanggaan sa motorsiklo sa mayor samtang ni U-turn. Dali nga mi-responde ang mga pulis sa Minglanilla Police Station. Apan sa ilang pag-abot sa lugar, wa na sa orihinal nga posisyon ang duha ka mga sakyanan. Nasayran usab nga nagasinabot ang duha ka mga panig o wa na ipadangat sa police station ang insidente. Humani saad si Mayor Gika nga bayran ang tanang danyos sa van.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News at ito sa May Tiguha Silence to the Mall. Taking look ang balita ni DYRD Radyos Katawahan. Naging salamat. Mayong buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Tres minuto sa libang mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
7: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
8: Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
9: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon Z Plus.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ganis mga baterya, motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubus. Nga presyo, BGY Enterprises dalan, lower, binting dagbayan sa tagbilaran. Gibutyag ni Senator Panfilo Ping Lacson ng labing minus duha ka ginudahang ghost ng mga proyekto sa infrastruktura diha sa Taguig City, ang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Basik ni sa pasiunang mga nakaplagan sa iyang grupo, na matikda usab ni Lacson ang talagsaon usab nga kadaghan sa mga proyekto alang kini sa slope protection o drainage nga ang kadaghanan niini nagkatidad og 100 million pesos matag usa, unya aduna kini kinatibuk ang katidad 2.85 billion pesos. Una nang gipahayag ni Lacson nga ang ilang pasiunang nakaplagan naglakip sa mga proyekto nga gipanagiya sa pamilyang Diskaya nga gipatuman hinoon sa ubang mga kontraktor ubos kini sa 5% royalty scheme o susamang mga proyekto nga gihatag ngadto sa top-notch catalyst builders o sa 15 kakinadak ang mga proyekto batok kini sa baha nga gihusgan gihisgutan usab ni President Bongbong Marcos Jr. sa miaging tuig.
2: Mas gidubli karon sa PNP Anti-Cybercrime Group ang cybersecurity, pipila ka adlaw sa dili pa ang suna ni Presidente Bongbong Marcos karong umaabot Hulyo 27. Matod pa ni Major General Wilson Aswita, nga gilauman nila nga daghang mga mukalatya sa online nga mga fake news o sayop nga mga impormasyon. Wausab nila gihinganlan kung kinsa ang mga nagpaloyo sa nahisgotang pagpakalat o negatibong impormasyon diha sa online.
1: Dugang Balita Pilipinas, umanin ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.